0: Lagos na Nigeria. Duk da shakku da aka yi ta fama da shi da kuma hauhawar kudin aikin matatar ta zama ɗaya daga cikin manyan ayyukan masana'antu a Afirka. Yanzu haka dai tana samar da kudaden shiga na biliyoyin daloli tare da taimakawa Nigeria wajen rage dogaro da man fetur da ake shigo da shi daga kasashen waje. Ana dai tsarin matatar mai da Aliko Dangoten ya fara samarwa irin ta farko a kasar Kenya. Za ta iya sarrafa ganga 700,000 na danyen mai a kulliyomin tare da samar da kayayyaki ga kasuwannin gabashi da ma tsakiyar Afirka. Ya kuma bayyana shirin zuba ƙarin dala biliyan 50 a nahiyar ta Afirka nan da shekarar 2030. Masana dai na ganin irin wannan jarin za su iya ƙarfafa masana'antun nahiyar Afirka da ma rage dogaro da kayayyakin makamashi daga kasashen waje. Sai dai kuma a ɗaya hannun wasu na gargaɗin cewa ƙaruwar ƙarfin kamfani guda a muhimman ɓangarori na tattalin arziki na iya haifar da damuwa a kan gasa da kuma farashi na kayayyaki. A yayin dai da wasu masu zuba jari ke mai da hankali a kan haɗarin da ke tattare da kasuwanci a nahiyar Afirka, Aliko Dangote yana ci gaba da gina masana'antu ne domin abin da yake ganin zai zama makoma ga nahiyar.
1: To an gaija mun ta kaihuwa da wannan rahoton. Hukumomi a jihohin Katsina da Zamfara sun ce an samu saukin matsalar tsaro a wasu yankunan da a baya aka rufe makarantu saboda har-haren 'yan bindiga. Lamarin da ya ce an samu damar buɗe wasu daga cikin makarantun. Yusuf Ibrahim Jargaba na ɗauke da ƙarin bayani.
2: Hukumomin sun ce matakan da aka ɗauka na inganta tsaro sun taimaka wajen baima iyaye da ɗalibai damar komawa harkar karatun. Honorable Yusuf Suleiman Jibiya shi ne kwamishinan ilimin jihar Katsina.
3: Makarantu mu da Jibiya a Batsari, a Dan Musa da Kankara da sauransu, akwai wurare da yawa inda da makarantu rufe suke. Amma cikin ikon Allah kuma yanzu akwai wurare da yawa waɗanda sun aiko mana cewa an samu ingancin tsaro a buɗe masu makarantun, waɗansu ma an buɗe. Wanda kuma duk wanda ke bibiya abin da ke faruwa a ƙananan hukumomin da ba su da zaman lafiya da makarantun da suke irin waɗannan wuraren, za ka ga duk an lalata su, kayayyakinsu an kwashe su.
2: A jihar Zamfara ma abin haka yake. Akwai yankuna da a baya ba a zuwa makarantu, amma yanzu abubuwa sun fara daidaita. A cewar Sama'ila Usaini Moriki, shugaban ƙaramar hukumar Zirmi a jihar.
4: Akwai Kwashibawa, akwai Dutsi, akwai Dumfawa, akwai Jabanda, akwai yara suna karatu. Bari in gaya maka, akwai ni gari da ake cewa gidan Jaja. Iya zo ka zo kana isko da miliga 10 ko 20 ko ma 50. Yaran su suna son karatu, suna zuwa Zurmi, suna hawo motar dankali a dauko su saman bonnet a kawo su Zurmi su yi karatu. Yana da boss ta office nisa aka gyara ta, ni ba da ita muna zuba mata mai every day a dauko su daga gidan Jaja a kawo su su yi karatu, a tashi a dauke su a saki mai da su a gidajensu. Kage yare ne suna samun ilimi ko suna ana faɗa musu illolin abin.
2: Sai dai duk da wannan ci gaba da aka samu, har yanzu akwai wasu yankuna na makarantunsu ke ci gaba da kasancewa a rufe saboda rashin cikakken tsaro, kamar ƙaramar hukumar ƙauren Namoda a jihar Zamfara. Ga ma abin da shugaban ƙaramar hukumar Manar Haidar Ƙaura ke cewa,
5: ɗaiɗai ku suna nan waɗanda ba a zuwa saboda harin 'yan ta'adda ɗin. Amma dai na san insha Allahu idan abubuwa suka ci gaba da kyawu kamar haka, kowace makaranta za a buɗe ta, za a ci gaba. Don mai daraja gwamnati, idan ka duba ba abin da ya ba muhimmanci bayan tsaro da ya kai ilimi.
2: Masu ruwa da tsaki a harkar ilimi sun ce ya zama dole a ci gaba da ɗaukar matakan da za su tabbatar da tsaron makarantu da ɗalibai, domin ba za a samu ci gaba mai ɗorewa ba tare da tabbatar da an samu ilimi cikin aminci ba. Dr. Bishir Usman Ruwan Godiya masani ne kan harkokin ilimi a Najeriya.
6: Gaskiya har yanzu akwai makarantun da suna nan tun da aka rage su ba a buɗe su ba, kuma suna nan sun da yawansu. Sannan kuma akwai inda ma aka samu zaman lafiya, to amma kuma abubuwan sun dan sake dawowa saboda su abubuwa da suka faru, malaman sun fara ɗarɗar na zuwa makarantun da aka buɗe. Shi ho ilimi bai jira. To akwai buƙatar gwamnatoci su tsaya gauna zama za a kawo na tsari a tabbatar cewa makarantun da aka rufe an samu da allocation din zuwa wasu wurare, ko kuma a gano adadin ɗaliban nan in suna kusa-kusa a gani za a haɗa su. To amma dai babban abu shine gwamnatoci su mai da hankali, musamman gwamnatin tarayya, wajen tabbatar cewa an samu dawwammamin zaman lafiya ta hanyar yin amfani da ƙarfin da ya kamata.
2: Sai dai hukumomi sun ce za su ci gaba da ƙarfafa gwiwar matakan tsaro domin tabbatar da cewa sauran makarantun da har yanzu suke rufe an samu damar buɗe su. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya.
1: To daga Najeriya yanzu kuma za mu je makwabciyar ta Jamhuriyar Niger inda wata kungiyar matasa mai suna Ajib ta sama wa dalibai masu karamin karfi rabin kudin karatu domin haɓaka ilimi a jihar Difa kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoton da Musa Mani Turaki ya aiko mana.
7: Idan aka kalli yawan daliban da kungiyar ta Ajib da abokanin arzikinta suka dauki yaunin zubawa rabin kudin karatunsa a bana da ma karamin karfin da iyayen waɗannan dalibai ke da su, to ba karamin abin alfahari bane cewar Abdul Aziz Muhammad jagoran na kungiyar ta Ajib.
8: Abin alfahari ne a ce cikin 244 duka wannan na jihar Difa ne. Matasa ne waɗanda aka zakulo masu karamin karfi domin a kama musu su ci gaba da karatunsu. Kira ɗaya ne beneficiary inda suka samu burskin nan su yi kokari su ci moriya abin nan kuma su hudda mu kunya, su hudda iyayensu kunya, su hudda ƙasa kunya da al'umma duka baki ɗaya kunya.
7: Fannukan ilimi da dama ne wannan tsari na Ajib ya shafa kamar kiwon lafiya, gandun daji, ƙididdiga, jagoranci da hukuma da dai sauransu. Zaren Huma Lambala wata matashiya na daga cikin ɗaliban da suka ci gajiyar wannan shiri.
9: Gaskiya na ji daɗi sosai saboda an rage ma uwayen mu waɗansu wahaloli. Insha Allah zan yi ƙoƙari kuma zan yi karatu sosai saboda su ji daɗin shi. Saboda in ƙara gobe ma in akwai sai su ƙara sani a ciki in akwai wani daban ma. Kamar ni ma yanda aka tallafa mini idan har na samu abin da nake da buƙata ni ma zan taimaka ma waɗansu in Allah ya yarda.
7: Kasancewa mabukatan na da dama kuma kafin a kai ga zakulo wanda suka yi sa'a sai da aka diba cancanta. Wannan ne ma yasa Abdul Nasir Umar Abubakar magatakardar majalisar shawara ta matasa ya kirayi waɗannan ɗalibai
10: wanda suka ci moriyar wannan garabasa da Allah su mai da ƙarfi da ƙarfi su mai da hankalinsu wuri guda su yi karatu su yi abin da ya kawo su su je gaba. Saboda wannan sai da aka tantance aka duba mutane miskinne zan ce wanda ba su da hali su ne aka duba aka gani bari a taimaka musu saboda rashin halinsu kenan ya kamata su ji tausayin kansu da kansu.
7: Lokacin da aka yi jarabawar shiga College Scientific da Lycée Scientific wasu makarantu na secondary da kyal ɗalibai biyu suka samu ɗaya a nan ɗaya a can wanda mutane na ganin ya yi kaɗan in aka diba yaunin jihar ta Difa. Al'umma da dama na ganin idan sauran ƙungiyoyi na ba da tallafi irin na Ajib to ilimi zai kai labari a jihar ta Difa. Musa Mani Turaki, DW Hausa daga Difa a Jamhuriyar Nijar.
1: A ƙasar Morocco ana ci gaba da mayar da martani akan naɗin Fatima Zahra Al-Mansouri a matsayin Prime Minister mace ta farko da za ta jagoranci gwamnatin ƙasar. Masu goyon bayan naɗin na ganin wata babbar dama ce ta ƙara wakilcin mata. Sai dai masu fafutukar haƙƙin mata na azaya tambaya akan ko sabon muƙamin na Zahra zai haifar da sauye-sauyen dokoki da ƙarin damammaki ga mata. Fauziya Dauda na ɗauki da ƙarin bayani.
11: Ga mata da dama a Morocco naɗin Fatima Zahra Al-Mansouri ya tabbatar musu da cikan buri na wani bangare da suka dade suna mafarkin sa a ƙasar musamman ma na ganin cewa an daina mayar da mata saniyar ware a wasu bangarori na gina ƙasa. Ga Sa'ida Uzza mai shekaru 41 da ke shugabantar wata kungiya ta haɗin gwiwa ta ce wannan wani gagarumin ci gaba ne ga mata a ƙasar. Ta ce naɗin Fatima Zahra Al-Mansouri a matsayin wadda za ta shugabanci gwamnatin ƙasar abin alfahari ne a gare mu da kuma ɗaukacin Morocco domin yanzu mace ce ke riƙe da wannan makami. Ko ga maza ma suna ganin sabuwar Prime Minister za ta kawo gagarumin sauyi ga rayuwar mata. Muhammad Baha ɗalibi ne wanda ya nuna matuƙar farin cikinsa. Ya ce naɗin Fatima Zahra abin alfahari ne ga ɗaukacin iyaye mata da matan Morocco. Abin da ya ƙara min jin daɗi shi ne kasancewar ta mace ta biyu daga ƙasashen Larabawa kuma 'yar Afrika da za ta riƙe wannan muƙamin. Sarkin Morocco Muhammad na shida ya zaɓi Mansouri tsohuwar ministan tsara ayyukan raya ƙasa da kuma magajin garin Marrakesh. Bayan jam'iyyar ta Authenticity and Modernity ta samu mafiya yawan kujerun majalisar dokokin ƙasar a zaɓen watan Satumba. A yanzu dai Mansouri za ta jagoranci gwamnatin da aka yi wa laƙabi da gwamnatin gasar cin kofin duniya. kasancewar za ta kula da shirye-shiryen karban bakuncin gasar ta shekarar 2030 da Morocco za ta karba bakunci tare da kasashen Spain da Portugal. Sai dai a cewar ta batutuwan da suka shafi mata zai kasance daga cikin na gaba-gaba a gwamnatin da za ta kafa. Tace wannan sako ne ga daukacin mata a fadin masarautar nan. Tabbas za mu yi aiki tare da kowa a matsayin tsintsiya madaurin ki daya, amma a matsayina ta mace na san hanyoyin karfafa rayuwar mata, na kuma san cewa alƙiblar da muka dauka a wannan fanni a bayyane take. Domin da yardar Allah za mu gina al'umma mai cike da haɗin kai tare da dukkanin masu bayar da gudunmawa a cikin ta. Wasu na aza'ayar tambaya kan yadda za ta fafata a bangaren da maza ne suka fi yin tasiri. Anya Friendar Rich ta gidauniyar Fedrich Ebert da ke birnin Rabat ta ce Mansuri na iya zama abun koyi ga mata, ko da yake ta bayyana ta a matsayin mai samar da mafita ga abin da yake a zahiri, sai dai ba ta tsammanin za ta kawo wani babban sauyi daga siyasar da aka saba gani. Masu fafutukan kare haƙƙin mata sun zura ido su ga sauye-sauyen da ake sanya wa dokokin iyali a ƙasar ta Morocco, da suka hada da dokokin da suka shafi aure da saki da rukun ƴaƴa da kuma haƙƙin mallakar dukiya da ba a sabunta su ba tun shekarar 2004. Masu fafutukar sun ce za su kasa su tsare su ga yawan matan da Mansuri za ta nada mukamin ministoci da yadda ma gwamnatin ta za ta tafi da sauran al'umma.
1: To an gaida Fauziya Dauda da wannan rahoton. Shugaban Yemen Rashad Al-Alim ya kaddamar da farmaki akan mayakan Houthi a jajibarin taron kasashen kawancen Makka da za a gudanar a birnin Riyadh na Saudiya. Mahmud ya yi azare na dauki da karin bayani.
12: Shugaban majalisar gudanarwa ta kasar ta Yemen Rashad Al-Alimi shi ya sanar da fara kaddamar da wannan farmakin da ya ce na a yi ta kare ne. Ya ce ina shirin ta fara wannan gagarumin farmakin don kwato sauran yankunan da suka subuce daga hannun dakarun gwamnati suka fada hannun 'yan ta'adda na 'yan Husi. Ba za mu bar waɗannan 'yan karfa-karfar su ci gaba da yin iko da wani bangare na ƙasar Yemen da ƙarfin tuba. Wannan sabon farmakin da ya zo ne a daidai lokacin da ake samun ƙaruwar rikici tsakanin gwamnatin ta Yemen da kungiyar ta Husi wacce ke samun goyon bayan Iran. Yadda 'yan kwanakin baya-bayan nan 'yan Husin da suka jima suna mamaye da manyan yankuna a arewacin ƙasar ta Yemen suka yi nasarar kwace tsibirai da ke da matukar mahimmanci a bangaren yaƙi da tattalin arzikin ƙasar ta Yemen, ciki har da mashigin ruwa na Babul Mandab da ya haɗe kogin Maliya da tekun Indiya, wanda tun bayan mamaye shi da mayakan na 'yan Husi suka yi suka haramta wa jiragen dakon Saudiya da na ƙawayenta ratsa shi. Ƙwararru kan lamuran yaƙi dai na hasashen cewa duk da wannan kurarin na shugaban ƙasar ta Yemen zai yi matukar wuya ya iya fitattakar su daga dukkan madafin ikon da suke riƙe da shi a yanzu, muddin dai dakarun ƙasar ta Yemen da na ƙawancen Saudiya ba za su kaddamar da gagarumin samame ta ƙasa ba. Duk hakan dai na wakana ne a daidai lokacin da hare-haren 'yan Husin kan kadarori da ma'adanan Saudiya ke ƙara ƙazanta, lamarin da har ya kai ga ƙasar ta Saudiya ta gayyaci ƙasashen da suka ƙulla ƙawancen tsaron juna da ita, wato Pakistan da Turkiya, don gudanar da taron gaggawa a yau a birnin Riyadh na ƙasar ta Saudiya don tattauna matakan da za su taimaka mata da shi. To sai dai kamar yadda ministan harkokin wajen Pakistan Ishaq Jar ke faɗa wa 'yan jarida, ɗaukar matakan soji kan mayakan na Al-Husi shi ne matakin ƙarshe da sai ta gama ƙurewa su ɗauke shi kanta. Ya ce muna dab da cimma matsaya kan shiga tattaunawa da mayakan Husi kamar yadda ƙasar Iran ta ba mu shawara, domin shi ne zai iya zama magani warkam na kawo ƙarshen wannan matsalar wacce ƙara sa hannun ƙasashen ƙetare a cikinta babu abin da zai tsinana kan banda ƙara ta'azzara ta. A hannu guda wasu masharhantun na danganta gaggauta ɗaukar matakan soji kan mayakan na Al-Husi da shawarwarin da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bawa shugaban ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa bayan wata ziyarar sirri da ya kai mar a makon da ya gabata. Yadda aka jiyo Netanyahu bayan wannan ziyarar na cewa barazanar da makiyanmu ke mana kan teku da ya zama wajibi mu tashi haiƙan don tunkarar ta bata takaita a mashigin ruwan Hormuz ba har ma da Babul Mandab. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
1: To madalla ma sauraro da wannan rahoton ne muka kawo ƙarshen rahotannin wannan safiya kuma gabaki ɗaya iyakacin abin da ya sauka kenan a madadin Suleiman Babayo editan da ya taimaka shirin ya iso gare ku ne da na kasance da ku Binta Ali Zurmi ke muku fatan alkhairi bissalam.
13: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da rana Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na biyu na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka muku tanadi za ku ji cewa a Najeriya sace ɗaliban nan masu yi wa ƙasa hidima a jihar Imo ya jefa yankin kudu maso gabashin Najeriya cikin fargaba tare da sake matsi lamba ga gwamnati kan magance matsalar tsaro. Su kuwa masana na nuna damuwa ne kan ƙarancin kuɗi da rundunar haɗin gwiwar ƙasashen tafkin Chadi ta koka a kai yayin da ake bikin ranar malamai a yau ta duniya. Kuwa za mu je jamhuriyar Niger domin jin halin da makarantu da ma malaman ke ciki. Waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo bayan Abdullahi Tankwabala ya gabatar da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya yi kiran gudanar da babban zaben ƙasa gabanin wa'adi. Safarar danya mai daga gabas ta tsakiya zuwa ƙasashen waje ya ci gaba a matsayin da yake kafin yakin da ya hana wucewa da man ta mashigin Hormuz. An rufe makarantu kusan 500 a Faransa a sakamakon zanga-zangar gama gari da ɗalibai suka kaddamar. Prime Minister Spain Pedro Sanchez a yau Litinin ya yi kiran gudanar da babban zaben ƙasa gabanin wa'adi inda ya matso da zaben gaba wanda a da aka shirya gudanarwa a shekarar 2027. Sanchez ya sanar da wannan kuduri ne a cikin wata sanarwa a fadarsa bayan tattaunawa ƙarshen mako da mashawartansa na kurkusa. Prime Minister na Spain ya shanana ta cewa zai kammala wa'adin mulkinsa na shekaru huɗu. To amma ɗaukar wannan mataki ya zo ne bayan gagarumin shan kayi da ƙawancen gwamnatinsa ta yi kan garin Bawul ga fannin samar da gidaje. Ya ce a yanzu ya rage ga 'yan ƙasar su yankewa kansu hukunci kan makumar da suke bukata a gaba. Safarar danya mai daga gabas tsakiya zuwa ƙasashen waje ya ci gaba ba tare da Iran ba. Safarar ta dawo yadda take a da kafin yakin da aka fara a watan Satumba da ya kawo tsaiko. Da cewa har yanzu ana ci gaba da kai hari nan da can akan jiragen dakon mai a mashigin ruwan Hormuz, a cewar kamfanin Kepler mai tattara bayanan sirri kan kasuwanci. Bayanan sun ce safarar danyen man ya zarta matsayin da ake a da gabanin fara yakin na ganga miliyan 18 a rana. Ya ce a kwanaki hudu a makon ƙarshe na watan Satumba safarar ta kai ganga miliyan 19.5 a kullum. Bayan rufe mashigin na Hormuz da Iran ta yi sakamakon yakin, safarar mai daga yankin ya ragu da kimanin kashi 72 cikin 100 a cewar kamfanin Kepler. Farfadowar safarar man ya biyo bayan wata sabuwar hanya ce da aka bullo da ita na kaucewa Hormuz da kuma musayar man daga wani jirgin ruwa zuwa wani. To labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Isra'ila na gudanar da zaman jimami na ƙasa a yau Litinin domin alhinin mutanen da kashe a ranar 7 ga watan Oktoba na 2023 a harin da Hamas ta kai da kuma sojojin Isra'ila da suka rasa rayukansu a yakin Gaza, kamar da kafofin labaran Isra'ila suka rawaito. Ana gudanar da bukukuwa biyu a makabartar Mount Herzl da ke birnin Kudus inda ake sa ran shugaban ƙasar Isaac Herzog da Prime Minister Benjamin Netanyahu da sauran manyan jami'ai za su halarta. An tsara gudanar da bukukuwa da tarukan alhini a faɗin ƙasar yayin da makarantu da hukumomin birane da al'ummomi a faɗin ƙasar su ma za su gudanar da nasu bukukuwan. An sassauto da tutar ƙasar a hukumomin gwamnati da ofishin 'yan sanda da gidan yari da sansanonin soji domin martaba ranar. Hukumomi a Faransa sun rufe makarantun sakandare kusan 500 a faɗin ƙasar a yau Litinin sakamakon zanga-zangar gama gari da ɗaliban suka fara a makon da ya gabata. Ana kuma sa ran za a ci gaba da zanga-zangar a gobe Talata. Ministan ilimi na ƙasar Faransa ya ce an rufe makarantun ne saboda fargabar tsaro. Zanga-zangar wadda ta faro kan ƙorafi saboda rashin kyakkyawan yanayi a wata makaranta a birnin Paris a ranar 17 ga watan Satumba a makon da ya gabata ta rikide zuwa gagarumar tarzoma a faɗin ƙasar. ministan ilimi Eduardo Geoffrey ya ce za a takaita wato za a takaita kuma dakatar da karatu a makarantun secondary 400 zuwa 500 a fadin kasar saboda yanayin tsaro yace za a yi hakan ne saboda matakin kandagarki yace an kone makarantu 24 a wasu kuma aka lalata su ya inda karaunta malamai 78 tun daga lokacin da aka fara zanga-zangar zuwa yau to ƙarshen labarin duniya kenan a halin yanzu
1: wanda Abdullahi Tanko Bala ya fassara ya kuma karanto daga nan sashen Hausa na DW
0: DW harkokin yau
1: ta harkokin namu na yanzu za a ji cewa kasar Yemen ta kaddamar da wani shiri na kwato dukkanin yankunan dake hannun ƴan tawayen Houthi shirye-shiryen labarin wasanni da mutan da duniyar sa da kuma wasiƙun masu sauraro za su biyo baya amma kafin nan mu fara daga Najeriya sace wasu matasa guda 20 dake shirin shiga aikin yi wa ƙasa hidima wato NYSC a jihar Imo dake yankin kudu maso gabashin Najeriya ya jifa yankin cikin fargaba tare da saka ayar tambaya kan yadda gwamnati ke kare rayukan al'umma da matafiya a manyan hanyoyin ƙasar ga dai halin da ake ciki tun bayan sace matasan a cikin rahoton da wakilin mu na yankin Niger Delta Muhammad Bello ya aika mana
3: 18 passengers 18 plus 18 at 6
4: jim kadan bayan sace an yi wa kasa hidimar kenan da ma wasu mutane da dukkanin su ke cikin motocin bus har biyu mai magana kuma na cewa ne adadin yayi yawa ba za mu lamunci hakan ba a yankin mu na kudu maso gabashin kasar an dai sace matasan masu yi wa kasa hidimar ne su 20 tare da wasu fasinjoji da dadaman su suka kubuta tun a ranar farko na watan October da al'amarin ya faru a lokacin da wasu ƴan bindiga suka kai musu hari a hanyar su ta Owerri zuwa Onitsha a jihar Imo don zuwa sansanin NYSC a yankin domin fara shirin yi wa ƙasa hidima rundunar ƴan sandan jihar Imo dai ta ce har yanzu matasan masu yi wa ƙasa hidima su 20 mazan su da matan su na hannun masu garkuwa da mutanen masu garkuwa dai sun ce sun rage kuɗin fansar da suke nema da fari na naira miliyan 50 kan kowane mutum ya zuwa naira miliyan 5.5 a yanzu iyalan waɗanda aka sace din dai na ci gaba da fuskantar matsananciyar damuwa inda wasu suke cewa masu garkuwar suna azabtar da ƴaƴan nasu ciki har da mata tare da neman gwamnati ta dauki matakin gaggawa domin ceto ƴaƴan nasu ɗaya daga iyayen matasan kenan ke cewar mu dai roƙonmu shine gwamnati ta taimaka ta kubutar mana da ƴaƴanmu domin kuɗin da ƴan bindigar ke kira ba mu da su jami'an tsaron dai sun ce sun gano inda ake kyautata zaton masu garkuwar na boye da waɗanda aka sace din sai dai kai farmaki kan zansanin na fuskantar kalubale sakamakon bayanan sirri da ke zargin an kewaye wurin da ba mabumai ko dai wasu ababen fashewa Audu Garba Bosso shine kwamishinan ƴan sandan jihar ta Imo ya ce tun jiya mun kai ga gano inda ƴan bindigar ke boye da ƴan yi wa ƙasa hidimar amma ba za mu iya kaiwa gare su ba sakamakon fahimtar cewar an ɗaɗɗana ba mabumai ko dai wani abin fashewa kewaye da gun don haka dole za mu sake shiri don kubutar da su cikin aminci yanzu dai Inspector General na ƴan sandan Najeriya ya tura manyan jami'ai da rundunonin musamman domin jagorantar aikin ceto wannan lamarin dai na faruwa ne a daidai lokacin da ake ƙara samun alamun cewar garkuwa da mutane da sauran laifukan ta'addanci sun yi katutu a wasu sassan kudu maso gabashin Najeriya inda jihar Abia da ke makwabta da Imo din ƴan sanda suka ce sun tarwatsa wasu sansanonin masu aikata laifuka a dazukan Umuoku Isuoci da Neto tare da gano kokon kan mutane guda 28 da kuma wasu ƙasusuwan sassan jikin mutane lamarin da ƴan sanda ke zargin cewa watakila raguwar mutane da aka kashe ne bayan an yi garkuwa da su garkuwa da mutane dai da gararin ƴan bindiga da matsalolin ƴan ta'adda game da rikice-rikicen kabilanci na ci gaba da barazana ga rayuka da dukiyoyi a sassa daban-daban na Najeriya a cikin jawabin shugaban ƙasa dai Bola Ahmed Tinubu a ranar ƴancin kai ya ce ya amince cewa rashin tsaro na daga cikin manyan matsalolin da Najeriya ke fuskanta sai dai da yawan al'ummar ƙasar na korafin cewar bai ware wani bangare na jawabin nasa ba ga matsalar rashin tsaron kuma bai bayyana wani sabon babban shiri ko cikakken matakin da gwamnati za ta ɗauka domin magance garkuwa da mutane da sauran laifukan tashin hankali a ƙasar ga iyalan matasan masu yi wa ƙasa hidimar dai su 20 da aka sace abinda suka fi so a yanzu shine abu guda wato dawo musu da 'ya'yansu lafiya sannan ga Najeriya baki daya Lamarin ya sake nuna bukatar inganta tattara bayanan sirri da kuma karfafa tsaron manyan hayoyin kasar. Muhammad Bello, DW Hausa, Niger Delta.
1: To su kuwa masana tsaro da masharhanta sun bayyana damuwa ne bayan da rundunar haɗin gwiwar kasashen tafkin Chadi ta fara fuskantar matsalan karancin kudaden gudanar da ayyukanta yayin da Najeriya ke ci gaba da daukar babban nauyin yaki da kungiyar Boko Haram da ISWAP a wato yankin. Al-Amin Sulaiman Muhammad ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton sa.
3: Kasashen da ke cikin rundunar ta MNJTF wato Najeriya da Niger da Chadi da Jamhuriyar Kamaru sun kafa haɗin gwiwar ne domin hada ƙarfi wajen dakile ayyukan kungiyoyin Boko Haram da ISWAP. Sai dai rahotanni sun nuna cewa rashin isassun kuɗaɗe yana shafar ayyukan rundunar ciki har da samar da kayan aiki da sufuri da tattara bayanan sirri da kuma tallafawa sojojin da ke gudanar da sintiri da ayyuka a wurare masu nisa. Masana sun kanta karuwar tabarbarewar tsaro da yankin ke fiskanta a wannan lokaci da koma bayar samar da kudaden gudumawar abin da yasa suka bayyana damuwa. Farfesa Lawal Jafar Tahir Shehin malami daga Jami'ar Jihar Yobe dake Damaturu na cikin masu nuna damuwa kan wannan hali da ake ciki.
5: Najeriya tun farko da ma ita take bayar da kashi mafi tsoka a cikin abin da ake kuma dan wayan su abubuwa da suka samu na matsaloli tsakaninta da waɗansu kasashe na makwabtaka sun kara haddasar da cewa waɗannan abubuwan ba su daure ba. To wannan gaskiya shine yake ɗaya daga cikin abin da yake kara kawo ci baya wajen wannan yaki. Shi yasa zaka ga kwanannan hare-hare suna kara yawa kuma abubuwa suna tabarbarewa.
3: Yanzu haka dai sassan yankin gabar tafkin Chadin musamman jihohin Borno da Yobe na fuskantar zafafan hare-hare daga bangarorin Boko Haram da ISWAP inda na baya-bayan nan shine wanda aka kashe manoma 18 a yankin Marte lamarin da ya kara tabbatar da karuwar matsalolin tsaro a yankin. Alhaji Abubakar Gamandi ɗaya daga cikin shugabannin al'ummar da ke bakin gabar tafkin Chadi ne.
6: Yanayin tsaron wannan wuraren fa ya tabarbare fiye da abinda mutum yake tsammani. A baya fa ana cikin tsakiyar yakin nan fa talaka yakan je ya noma mai itace zai je itacen sa yan kasuwa suna kai da kawowa duk da dai akwai wannan matsalolin. Amma fa a yanzu ya kai fa kusan komai yana so ya tsaya. Wannan abin ya kamata a ce an dauki mataki fa fiye da yadda ya kamata. Idan wannan yankin bai samu zaman lafiya ba fa to duk yakin da yake kusan kamar a banza ne ake yin shi.
3: Su ma al'ummomin jihohin da matsalar tsaro ta fi kamari sun bayyana damuwa tare da neman hukumomi su tashi su yaki wannan matsala da gaske kamar yadda Babagana Bukar Wakil da ya fito daga jihar Borno ya bayyana.
7: Rayukan mutane ne yana ci gaba da salwanta abu ne wanda ba dadin ji bai kamata dan adam ya fuskanci iri waɗannan munanan al'amura kamar afunafunai ya kamata su farka su tashi su tsaya su tabbatar cewa an kare rayukan al'umma.
3: Masana tsaro kamar Air Commander Tijjani Gamawa mai ritaya sun yi kira ga kasashen da ke cikin rundunar da sauran kasashen duniya da su kara tallafawa rundunar ta haɗin gwiwa domin rage nauyin da ke kan Najeriya da kuma tabbatar da ci gaba da yaki da ta'addanci a yankin.
8: Waɗannan kasashe na Sahel to su ma da Allah su yi haƙuri domin a zo a tafi tare a tsira tare domin a yi maganin wannan rashin tsaro ga waɗannan kasashe namu na Sahel. Kuma idan aka kai haka ina tabbatar muku da cewa za a samu ci gaba, za a samu zaman lafiya, za a samu haɗin kai, za a tafi tare domin a tsira tare.
3: Yayin da hare-haren kungiyoyin Boko Haram da ISWAP ke ci gaba da zama barazana ga zaman lafiya da tattalin arzikin yankin tafkin Chadi, ƙwararru na ganin cewa akwai buƙatar kasashen yankin su ƙara saka hannun jari a harkar tsaro tare da samun ƙarin tallafi daga ƙasa da ƙasa. Al-Amin Sulaiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
1: To rahotannin da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW, kada ku manta za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da kuma Instagram ko kuma ta internet dw.com/hausa.

0: To madalla, a yau ne a fadin duniya ake shagulgulan cika shekaru 60 da Majalisar Dinkin Duniya ta kaddamar da bikin ranar malaman makaranta ta duniya domin tunawa da gagarumin gudunmuwar da suke bayarwa a fagen ilimi da tarbiyya. Bikin na bana na zuwa ne a daidai lokacin da ake shirin komawa hutun makarantu a Jamhuriyar Niger. Wakilinmu na birnin Yamai Salisu Bukari ya duba mana halin da makarantu da kuma malaman kasar ke ciki.
1: Wannan rana dai ta 5 ga watan Oktoba. Rana ce da dukkanin malaman makaranta da ƴan makaranta ke hutu a Jamhuriyar ta Niger. Sakamakon tunawa da zagayewar ranar malaman makaranta ta duniya, wanda hakan ya zo ne ƴan kwanaki kalilan da komawa makarantu a Jamhuriyar ta Niger bayan dogon hutu na damuna. Sai dai a wannan rana, kama daga ministar kula da harkokin ilimi ta ƙasa Dr. Elizabeth Sherif zuwa ga manyan ma'aikata na fannin ilimi da ma malaman makaranta sun hallara ne a zaure guda a birnin Yamai. Domin tunawa da kuma karrama ayyukan malaman makaranta wanda sabon salon da ofishin ministan ya fitar shine na karrama dukkanin malaman makaranta da sauran ma'aikatan ilimi da suka je ritaya a wani mataki na jinjinawa kokarin da suke yi. To koya shi kanshi batun na karatu yake a bana a ƙasar ta Niger? Abdulsalam Isaka jami'i ne a fannin kula da ma'aikata a ofishin ministan kula da harkokin ilimi na ƙasar Niger.
2: Kowa ya gani in kaman ka dauki fannin biya ɗan kwantaraji sauran kwana goma a shigala kwal an biyashe su kaya sun tahi kuma an gani minista ta tayi maradi an bude lakwal kuma ta yi taro can ko ina kuma an gani gwamnoni sun bude lakwal malamai dai abin da za mu ce musu amana ne ake ba su na yara Hausawa sun ce amana gonan Allah kenan a kai shi wurin da ya kamata uwayen yara su kuma ko ina su ce in yaro ya zo ya ce ma mushe ya ma kaza ka to ka tambaye mushe amma kakka saya a zauranka a gidanka kana baci mushe kusa yaro.
1: Tuni dai tsafin malaman makaranta da su ma suka kafa kungiyoyi na fararen hula domin kawo tasu gudunmuwa ta hanyar sa ido kan harkokin ilimi a ƙasar ta Niger suke bibiyar lamuran komawa makarantu a ƙasar. Alhaji Abdu Mamman Lokoko ya ce sai fa gwamnati ta ƙara tashi tsaye tare da bi sau da kafa.
3: Malaman makaranta su yi karamciwa cikin ƙasarmu. Na biyu kayan aiki da ake kawowa wani bi wurin da ya kamata su taɗi nan ba su zuwa. Kenan ya kamata a ce gwamnati ya bi sau da kafa don saboda mun yi da son ko ina ƙasar Nijar ko wurin da adda tashi hankali gwamnati samu wata zashi yaran nan hakkin su ne a ba su ilimi wurin da gwamnati ga ci da ƴan lokal abincin nan a kai su cikin lokaci kuma shi ma ubannin ƴan lokal su sa ido. To wannan ga sa yau in an kai haka mu da mun ka tayar taya yau sai mu ce alhamdulillah.
1: Su ma dai malaman makaranta fatan su shine na ganin gwamnati ta zagi ne na bayar da kayan aiki da suka dace don ba da damar a yi aiki cikin nutsuwa. Wanda a cewar Madam Maru Rakiyatu Munkaila, wata malaman makaranta ya kyautu fa su kansu malaman makaranta su kuma su yi aikinsu cikin nuna kishin ƙasa ba wai son kai ba.
4: Muna fatan yara su yi karatunsu lami lafiya. Malamin makaranta kayan aiki da yake so. In dai akwai kayan aiki, kenan aiki dole ne a yi shi. Shugabanninmu su ji tausayin yara su kawo musu kayan aiki, kowa ko ya kama aiki tunda wanga karatunsu da muke nan gayi tsakaninka da Allah ne ba tsakanin da wani ne.
1: A halin yanzu dai akasarin malaman sun zuba idanu su ga kammaluwar wannan aiki na daukan malaman makaranta sama da 11,100 da gwamnati ke cikin yi wanda za su tashi daga matsayin malamai na kwantiragi zuwa ma'aikata na dindindin wanda ake ganin kilan zai taimaka a samu sarari a fannin cigaban karatu idan kuma har gwamnatin ta ci gaba da biyan albashin malaman makarantar akai-akai cikin lokaci. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
0: To madalla, shugaban kasar Yemen Rashid Al-Alim ya kaddamar da farmaki kan ƴan huti a jajibarin taron kasashe kawancen Makka da za a gudanar a birnin Riyadh na Saudiya. Wakilin mu na yankin gabas ta tsakiya Mahmud Yaya Azare ya yi kuma da ƙarin bayani daga birnin Alkahiran Masar.
5: Shugaban majalisar gudanarwa ta kasar ta Yemen Rashid Al-Alim shi ya sanar da fara kaddamar da wannan farmakin da ya ce na a yi ta kare ne.
6: Ulunul yau badal amaliyat al askari
5: ya ce ina shirin ta fara wannan gagarumin farmakin don kwato sauran yankunan da suka subuce daga hannun dakarun gwamnati suka fada hannun yan ta'adda na yan husi. Ba za mu bar wa'annan yan karfa karfar su ci gaba da yin iko da wani bangare na kasar Yemen da karfin tuba. Wannan sabon farmakin da ya zo ne a daidai lokacin da ake samun karuwar rikici tsakanin gwamnatin ta Yemen da kungiyar ta Husi wacce ke samun goyon bayan Iran. Yadda 'yan kwanakin baya-bayan nan 'yan Husin da suka jima suna mamaye da manyan yankuna a arewacin ƙasar ta Yemen suka yi nasarar kwace tsibirai da ke da matukar mahimmanci a bangaren yaki da tattalin arzikin kasar ta Yamma, ciki har da mashigin ruwa na Babul Mandab da ya haɗe kogin Maliya da tekun Indiya, wanda tun bayan mamaye shi da mayakan na ƴan Husu suka yi, suka haramta wa jiragen dakon Saudiya da na ƙawayen ta ratsa shi. Ƙwararru kan lamuran yaki dai na hasashen cewa duk da wannan kurarin na shugaban kasar ta Yamma zai yi matukar wuya ya iya fitattakar su daga dukkan madafan ikon da suke rike da shi a yanzu, muddin dai dakarun kasar ta Yamma da na ƙawancen Saudiya ba za su kaddamar da gagarumin samame ta ƙasa ba. Duk hakan dai na wakana ne a daidai lokacin da hare-haren ƴan Husun kan kadarori da ma'adanan Saudiya ke ƙara ƙazanta, lamarin da har ya kai ga kasar ta Saudiya ta gayyaci ƙasashen da suka kulla ƙawancen tsaron juna da ita, wato Pakistan da Turkiya, don gudanar da taron gaggawa a yau a birnin Riyadh na kasar ta Saudiya don tattauna matakan da za su taimaka mata da shi. To sai dai kamar yadda ministan harkokin wajen Pakistan Ishaq Dar ke faɗa wa 'yan jarida, ɗaukar matakan soji kan mayakan na Al-Husi shi ne matakin ƙarshe da sai ta gama ƙurewa su ɗauke shi kanta. Yace muna dab da cimma matsaya kan shiga tattaunawa da mayakan Husi kamar yadda ƙasar Iran ta ba mu shawara, domin shi ne zai iya zama magani warkam na kawo ƙarshen wannan matsalar, wacce ƙara sa hannun ƙasashen ƙetare a cikinta babu abin da zai tsinana kan banda ƙara ta'azzara ta. A hannu guda, wasu masharhantun na danganta gaggauta ɗaukar matakan soji kan mayakan na Al-Husi da shawarwarin da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bawa shugaban ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa bayan wata ziyarar sirri da ya kai mar a makon da ya gabata. Yadda aka jiyo Netanyahu bayan wannan ziyarar na cewa, barazanar da maƙiyanmu ke mana kan teku da ya zama wajibi mu tashi haiƙan don tunkarar ta ba ta taƙaita a mashigin ruwan Hormuz ba, har ma da Babul Mandab. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
0: Ta rahoton da ke zama cikamakin rahotannin da muka muku tanadi kenan a wannan zangon.

0: To madalla yanzu kuma za mu je ga fagen shirye-shiryen mu farawa da shirin labarin wasanni da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW Labarin wasanni.
2: Tuma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin labarin wasanni. A cikin shirin za ku ji cewa bayan kammala mako na biyu na wasannin neman gurbin zuwa AFCON, kasashen Afirka da dama sun raja a wajen wasannin sada zumunta. Niger na kokarin karfafa tawagar kwallon kafarta domin samun tikitin zuwa AFCON, sai dai kalubale da dama na hana ruwa gudu. A gasar Turai ta UEFA Nations League kuwa, Spain na ci gaba da dama daudawarta a moda, yayin da Jamus ke cikin lalube domin samar da tawaga mai karfi. Sannan zakaran duniya Lionel Messi na shirin yin bankwana da tawagar Argentina. Sunana Muhammad Tijani Hassan, sai a gyara zama a biyo ni a cikin cikakken shirin. To madalla, za mu dauko ne daga Afirka, inda a ƙarshen makon jiya kasashen nahiyar da dama suka fafata wasannin sada zumunta bayan kammala zagayen farko na neman gurbin zuwa gasar AFCON ta 2028. Daga cikin manyan wasannin da aka buga, Senegal ta doke Comoros da ci 1 da nema a filin wasa na Velodrome da ke birnin Marseille na Faransa. Wannan nasara ta ƙarfafa gwiwar tawagar ta Lyon de la Teranga da ke jan ragamar rukuni na 10-4 bayan doke Habasha da kuma yin canjaras da Mozambique. Ita kuwa tawagar Elephant ta Côte d'Ivoire abin fallasa ta yi a gida, inda tawagar Lyon Indomptable ta Kamaru ta iske ta har Abidjan ta lallasa ta ci 1 da nema. Kasashen biyu dai sun fara wasannin neman gurbin zuwa AFCON da sakamako da ya bambanta, inda Côte d'Ivoire da ke rukuni na uku ta yi nasara sau biyu bayan doke Ghana ci 2 da nema, sannan ta samu nasara kan Somalia ci 2 da nema. Ita kuwa Kamaru da ke rukuni na 7 ta fara ne da kafar dama, inda ta doke Comoros da ci 3-1 kafin Congo Brazzaville ta taka mata birki a wasan da suka tashi 1-1. A wani wasan sada zumuntar kuma, a jiya Lahadi tawagar Bafana-Bafana ta Afirka ta Kudu ta yi tattaki zuwa Masar, inda ta doke Omar Marmoush da abokansa ci 1 da nema. Wannan dai ita ce nasara ta uku a jere da Afirka ta Kudu ke samu a gargashin sabon mai horaswa Fisto Mosiman, wanda ya lashe takobin sake farfado da ruhin tawagar a fagen tamola a nahiyar Afirka da kuma duniya. Idan muka nufi jamhuriyar Niger, hukumar kwallon kafa ta kasar FENIFOOT ta fara wani sabon yunkuri na zakulo 'yan wasa 'yan asalin Niger da ke zauna a kasashen waje domin karfafa tawagar MENA tun daga matakin yara zuwa manya don ganin haƙar kasar na samun gurbin zuwa AFCON ta cimma ruwa. Sai dai masana na ganin akwai manyan kalubale da ke dabaibaye ci gaban kwallon kafa a Niger din, ciki kuwa har da rashin filin wasa da ya cika ka'idojin hukumar CAF, lamarin da ya sa MENA ke wasanninta a filayen aro. Gabanin wasan sada zumunta da Niger za ta fafata da Algeria a gobe Talata, wakilinmu na Yemi Gazali Abdi Tasawa ya duba mana wannan batu.
3: Domin neman bunƙasa kwallon kafa a ƙasar ta Niger ne, hukumar kwallon kafa ta ƙasar ta FENIFOOT ta bijiro da sabuwar siyasar kwallon kafa a ƙasar, wacce ta tanadi yin tafiyayya a zuwa ƙasashen ƙetare domin zakulo ƙwararrun 'yan kwallon kafa masu tushe da Niger, ta yadda za su ƙarfafa ƙungiyoyin kwallon kafa na ƙasar ta Niger, wato na MENA. Kuma Malam Suleiman Muhammad na hukumar ta FENIFOOT ya yi ƙarin haske kan wannan shiri nasu, yana mai cewa:
4: Kaga ku Nigerian da wacan Côte d'Ivoire, akwai su Ghana, Lome, Cotonou, akwai su Douala, akwai su Yaoundé, akwai su Libreville, ha Saudiya ma akwai 'yan Niger da yawa, ha Europe ma kaga Belgique ko Allemagne ko France ba a rasa 'yan Niger da yawa da a can sun yi arme sun aihu, yaran nasu sun girma suna can suna kwallo cikin wannan kasashe, mun san da akwai kwararru da yawa. Ko ina yake ya kamata ya yarda ya zo ya ɗauki wannan tutar tamu sama ya kama muna ya zama shi ma ɗan MENA National, in yana cika duk abin da ya kamata, tun da ka san FIFA tana da ka'idodi.
3: To sai dai tun a shekara ta 2022 ne hukumar kwallon kafa ta Afirka ta haramta wa Niger buga dukkanin wasanninta na ƙasa da ƙasa a ɗaya-ɗayan babban filin kwallon kafar da ƙasar take da shi a birnin Yamai, wannan kuwa sabili da rashin cika waɗansu sharuɗa, lamarin da ya sanya ala dole Niger din ke a ran filin wasa a wata ƙasa makwabciya a duk lokacin da ya kamata ta karɓi bakuncin wata ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta wata ƙasa a gida. Matsalar da Malam Ɗanmara Fasuli, ɗan jarida mai sharhi kan harkokin wasanni, ya ce da wuya ƙwallon ƙafar Niger ya ci gaba, matsawar ba ta magance wannan matsala ba.
5: Ƙasashe waɗanda ke wasa a garinsu bisa stadium ɗinsu su ne suka yi samun galaba a gaban waɗanda suke wasar da su. Sai ya zamana mu a Niger sai kunta stadium din namu ne mai bai cika wasu sharuɗa ba. Ya kamata a gyara wannan stadium din don saboda mu samu wasa. Amma muddin ba haka aka yi ba, kawai sai dai a hankali.
3: Zaka dai ko a wasannin tankaɗe da rere na neman tikitin zuwa gasarcin kofin ƙwallon ƙafa ta Afirka ta 2027. Malar Fai Danduwa, ɗan jarida mai sharhi kan wasanni a Niger, ya ce da wuya Niger ta iya kai labari matsawar bata jajirce ba a sauran wasannin da ke a gabanta.
6: Ƙasar Morocco wasan su ne na farko yanzu a Afirka, kenan zai yi wahala a ce ƙasar Niger ta ci Morocco. Matan namu na farko da muka da Lesotho a gida ne muka, kenan zan mu ta can ƙasar Lesotho. Yanzu a ce ma mun ci ƙasar Lesotho sai mun ci ƙasar Gabon a nan gida da mu da Gabon a cikin ne ake sa ran za a samu na biyu. Kenan su ƴan MENA za su ƙara ƙoƙari su zamanto na biyu, in ba haka nan ba zai wahala a ce an tahi kofin Afirka na 2027.
3: Za ka dai tuni Niger ɗin ta yi nasarar zakulo wasu shahararrun ƴan ƙwallon ƙafa ƴan asalin ƙasar mazauna ƙasashen ƙetare da suka fara taka leda a mataki daban-daban. Matakin da ake sa ran zai ƙarfafa ƙwallon ƙafar ƙasar ta Niger nan da shekaru masu zuwa.
2: An gaishe daga Zali Abdu Tasawa daga birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar. Idan muka dawo nan Turai, a daidai lokacin da ake fafatawa a gasar UEFA Nations League, Jamus na ci gaba da kokarin samar da tawaga mai karfi karkashin jagorancin Jurgen Klopp da nufin dawo da martaba da kimar kasar a fagen ƙwallon ƙafa. Shi dai Klopp na kokarin zakulo matasa da kuma gogaggun ƴan wasa domin sake gina Mannschaft ta yadda za ta iya fuskantar manyan abokan hamayya. Sai dai har yanzu yau nasara gobe kunnan doki na ƙara nunar da irin jan aiki da ke gaban kotun da ya karɓi jan ragamar tawagar bayan gasar cin kofin duniya ta 2026. Hasali ma dai a jiya Lahadi, Mannschaft ta tashi kunnan doki da girka ba tare da kowannen su ya ci ƙwallo ba a wasanta na hudu da ta buga a wannan kaka. Sai dai duk da haka Klopp ya ce Mannschaft ɗin na kan tafarki mai kyau.
7: I miss nothing, honestly. But I realize I still love it what I'm doing, so but I didn't miss it.
8: Gaskiya abun farin ciki ne ganin yadda ake ƙara samun haɗin kai a tsakanin ƴan wasan tawagar mu a filin Atsaye. A gare mu masu horarwa, samun irin wannan sakamakon cikin sauri babban abun alfahari ne. Wannan dai wasa na hudu ne kawai da muka buga, kuma a cikin makonni biyu kacal abubuwan sun kankama a cikin sauri. A don haka ina matuƙar farin ciki kan sabon babin da muka buɗe da ni da 'yan wasana.
2: A sauran wasannin da aka fafata a mako na hudu na UEFA Nations League kuwa, a ranar Asabar, Spain mai riƙe da kofin duniya ta lallasa Jamhuriyar Czech ci 3-1, ciki har da ƙwallo ɗaya da ɗan tatsitsin yaro da idan duniya ke kansa Lamine Yamal ya zira a minti na 6 da fara fafatawar. Ita kuwa Ingila raga-raga ta yi da Croatia da ta zazzaga mata ƙwallaye 7 da nema. Portugal na ci gaba da yin abin kai duk da fitewar Ronaldo daga cikin tawagar saboda ajiye shi a benci. A daren jiya Lahadi, tawagar ta Portugal ta doke Norway da ci 2-1 a birnin Porto. Amma kotun Portugal Jorge Jesus ya buɗe ƙofa ga yiwuwar dawo da Ronaldo cikin tawagar ƙasar domin ba shi damar yin ritaya cikin mutunci. Ita ma dai Italiya ta yi abin kai inda ta rike Faransa aka tashi wasa 1-1 a fafatawar da suka yi a Paris. Sai dai tawagar ta Faransa a ƙarƙashin Zinedine Zidane za ta buga babban wasan hamayya da Belgium da ke kan ganiyar ta a Mauritania yau. Kuma wannan wasa zai kasance zakaran gwajin dafi ga kamun Ludoyin Zidane a matsayin kotun tawagar ta Les Bleus. Idan muka leƙa Latin Amurka, a gobe Talata ce zakaran duniya Lionel Messi zai yi bankwana da tawagar Argentina a yayin wasan sada zumuntan ƙasar da Benin. Kafin wasan, babbar jami'ar Argentina za ta miƙa wa Messi shaidar karramawa ta digirin girmamawa mafi ƙololuwa da take bayarwa. Karramawar dai za ta kasance mafi girma da ɗan wasan mai shekaru 39 wanda kuma ya lashe kyautar Ballon d'Or su 8 zai samu a tarihin rayuwarsa. To anan kuma, yayin da ake ci gaba da gasar tennis a biranen Beijing da Tokyo, ɗan wasan tennis na Rasha Daniil Medvedev ya samu ƙarin matsayi inda ya ɗaga daga na 6 ya dawo na 5 a jadawalin jerin 'yan wasan tennis na duniya, wato ATP da aka fidda a Litinin ɗin nan. Medvedev, wanda zai kara a wasan kusa da na ƙarshe da Novak Djokovic a birnin Beijing, ya ɗare wannan matsayi ne yayin da takwaransa na Faransa Arthur Fils ya koma matsayi na 10 bayan ya yi rashin nasara a wasan dab da na kusa da na ƙarshe, wato quarter final a birnin Tokyo. Sai dai har yanzu dan wasan Italia Yannick Sinner ne ke kan gaba a jadawalin duk da cewa yana hutu daga buga wasanni saboda rauni da ya samu. Shi kuwa Djokovic zai iya sake komawa cikin jerin ƴan wasa goma na farko a duniya idan har ya kai wasan ƙarshe a gasar ta Beijing. Tomas Sauraro a nan za mu nade tabarmar shirin a madadin abokan aiki Muhammad Tijana san ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn.
0: Tuma da lagai da Muhammad Tijani Hassan yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato noma da raye ƙasa.
1: DW Noma da raye ƙasa.
9: Najeriya na da dimbin garken shanu amma wani kaso kadan ne ake amfani da shi wajen samar da madara. Bayanai sun nuna cewa kusan kashi 11 cikin 100 na garken shanu ne da ake da su a Najeriya ake amfani da su wajen kiwo da samar da madara, abinda ke nuna babban gibi a harkokin kiwo a kasar. To koyaya za a yi a iya inganta kiwon shanu ta yadda za su ke samar da wadatacciyar madara da za ta wadaci al'ummar kasar har ma a fitar da ita zuwa kasashen ƙetare? Wannan shine abinda shirin noma da raye ƙasa na wannan mako zai yi dubi a kai, wanda ni Al-Amin Suleiman Muhammad zan gabatar tare da taimakon ƴan uwa abokan aiki da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Madalla, a tarayyar Najeriya akwai miliyoyin shanu da ake kiwonsu ko dai ta hanyoyin gargajiya, wato yawo da su daga wannan wuri zuwa wancan, ko kuma wasu da ake kiwonsu a zamanance, wato waɗanda aka killace su a wuri guda kuma ana samar musu da abinci da sauran abubuwa da suke bukata kamar na lafiya da makamantansu don samar da nama ko kuma madara. To amma duk da miliyoyin shanun da Najeriya ke da shi, wanda ita ce mata hudu a kasashen Afirka a yawan dabbobi, na ci gaba da fuskantar karancin madara da ake samarwa a cikin gida. Masana sun ce karancin samar da madaran na da alaka da nau'o'in shanu na gida da ake da su, waɗanda ba su da yawan samar da madara saboda rashin isasshen abinci da ruwa da karancin kulawar lafiyar dabbobin da kuma amfani da tsofaffin hanyoyi na kiwo. Malam Abdulhamid Ibrahim Salisu wani ƙwararre ne a harkokin kiwon dabbobi a Najeriya. Ya min bayanin abubuwan da ke haifar da samun karancin madara daga dabbobin da ake da su a kasar.
10: Sauyin yanayi nan Najeriya ya taba abubuwa da yawa, misali ya sa karancin ruwan sama, wanda dalilin wannan karancin ruwan saman ciyayi da dabbobin suke rayuwa a kai gaba ɗaya ya yi karanci. In ba samu ruwan sama da yawa ba, ba yadda za a sai a samu ciyawa da yawa wanda dabbobi za su ci su wadatu, wanda mu kuma dabbobinmu yawan su suna kashi 60 zuwa 70 na dabbobin da suke Najeriya suna rayuwa ne a dazuka, wato cikin grazing reserve. Na biyu, kalan dabbobin. Daga dabbobi na kasar waje yanzu akwai dabbobin da suke ba da litan madara 40 zuwa 50 ko sama da haka a wuni ɗaya. Wani mu kuma namu dabbobin a nan Najeriya, dabba ta yi kokari ta ba da lita 3 zuwa 5 a wuni. To kaga ba yadda za ka yi kada dabban da za ta ba da lita 40 zuwa 50 ko sama da haka da wanda za ta ba da lita 3 zuwa 5. Na hudu, dabarun kiwo. Dabarun makiyayanmu har yanzu suna kan tsarin kiwo ne tun na kaka da kakanni.
9: Su ma kungiyoyin makiyaya suna da tasu fahimtar kan abubuwan da ke haifar da karancin madara da ake samu daga dabbobi da suke kiwatawa. Honorable Khalil Muhammad Bello shine shugaban kungiyar makiyaya ta Kulin Allah na ƙasa, ga bayanin da ya mun akan wannan matsalar.
11: Na farko dai bari mu fara da dabbobin mu na gida. Su dabbobin gidan nan ba su koshi ba, kaga su ma dabbobi kamar dan adam ne, ko mace sai ta koshi take samar da nono ga dan ta sha ya koshi. To haka dabba tana ta kanta ba ta ma koshi ba tuku, kuma bata zauna guri ɗaya ba, kullun daga nan gurin zuwa can, daga nan gurin zuwa can. Kaga yawan tafiye-tafiyen nan ma yakan ramar da su, naman su yakan zai zibe. Haka kuma nono sai an koshi ake samu. Sun ka samu dabbobi guda 100, to 100 nan masu yaya din a ciki kadan ne, kuma su ma yayansu ma nonon galibi ba isar su balle har a samu a tatsa. Daman tukunin dan ne yake sha, yake yi ni yana sha da dare, kuma in aka daure dan nonon da ya taru sai a tatsa. to ko kuma in ma da yamma ne dai sai tukunna an kawo an mai da dan gefe an daure shi sannan ya dan taru a tatsa to dan ma bai koshi balle a tatsa nan ci za ta dan barna za a yi kuma ba mu da dabbobi masu samar da nono sosai litoti masu yawa irin na zamani ba mu da su domin yawan su bai kai ambace su ba to wannan ma ita ma wata larura ce babba madara a gani na ta mafi nama amfani bin jiki cikin sauki in mutum yana shan madara ko ruwa ne dake sai dai kaga ruwan yana tsalle a jikin sa kuma sanyi ma ba zai kama shi dabbobin ba sa koshi da kuma rashin wadatar dabbobin kasashen waje
9: madalla yanzu aka dai masana na mayar da hankali kan bada shawarwari na hanyoyin da ya kamata a bi domin magance matsalolin da suke hana samar da madara domin wadatar da ita ba kawai a kasar ba har ma a iya fitar da ita zuwa kasashen ƙetare daga cikin wasu hanyoyi da masana suka bayyana mafi muhimmanci sune inganta nau'in shanu ta hanyar yin barbara wato crossbreeding da artificial insemination tare da samar da ingantaccen abinci da ruwa a duk shekara kamar yadda Malam Abdulhamid Ibrahim Salisu ya bayyana min
10: akwai bukatar a dabbaka kwayan halittar dabbobi mu a garwaya yanayin halitta ko a canja ko a garwaya yanayin da dabbobin akwai yadda ake yin saki mai yance ayi barbara ayi bayi wato mu ma namu din in an yi musu wannan barbara da bayi ko aka kawo na wajen aka hada da namu nan za su samu da ƴaƴa wanda suke da irin wannan kokari na bada madara din kasashen waje ana tsagunan da dabbobi ne waje daya a samar musu duk abin da suke bukata irin su abinci su ruwan sha da wajen bada magani da kula da su da sauransu ba sa yawo daga gari kaza zuwa gari kaza wanda a garin wannan yawon a madaran shi ma yana hana samun madara dabba ya wuni ya kwana ko dabba ya wajen sati biyu ko uku yana tafiya dafa ba kaga wannan ba zai bada yanayi mai kyau da zai samar da madara ba saboda haka duka waɗannan abubuwa in za a gyara su sune abubuwan da insha Allah in aka yi su in makiyayen mu aka ce za a gwada wannan tsugunar da su waje daya samun musu yanayi mai kyau da za a samu musu da komai da suke bukata da abinci a shuka ciyayi a guri daya da za su ci rani da damana a samu ciyayi nan su ci su wadata wannan shine abin da yin akai insha Allah mu da dabbobin Najeriya za su yi kafada da kafada da sauran dabbobin da suke kasashen waje
9: to sai dai ana ganin akwai yiwuwar makiyaya da ba za su karbi sabbin dabaru na kiwo da za a iya koya musu ba abinda ake ganin za a iya samun nakasu a duk wani yunkuri da aka yi na zamanantar da kiwo domin samar da wadata tacciyar madara na nemiji daga makiyayan inda yawancin su suka ce lallai za su rungume duk wasu hanyoyi da aka fito musu da su domin inganta kiwo don samar da isasshiyar madara ga abinda wasu daga cikin su suka shaida min
12: sunana Ahmad Muhammad Abba insha Allah ta'ala idan dai har wannan shirin zai zo ga makiyaya ai makiyaya mu a shirye muke da mu karbi wannan sauyin saboda ai abubuwa sun canzu da yanzu ba dai bane
13: sunana Salisu Ibrahim Akau mu dabbobi abinda yake raba mu da su shine bacci mu makiyaya har kullum mun sa kunne mu ga wani taimako ne gwamnati za ta zo mana da shi
14: suna na Hajiya Ummu Mamman Muri daga garin Gombe muna goyen baya da bada tabbacin duk horas wanda aka yi mana za mu yi amfani da shi domin mu ƙara bunƙasa shi da harkan kiwo da samun madaran shanu domin a samu wadatar nama da madara insha Allah
15: sunana Rufai Ibrahim za mu yi maraba da shawaran koyar da mu harkan kiwon zamani inda za mu karbi kiwon shanu madara da na nama hannu bibbiyu in Allah ya taimake mu za mu rike shanu bibbiyu saboda samun ci gaban mu
9: na tambayi honorable Khalil Muhammad Bello ko akwai wata gudumawa da gwamnatoci a dukkanin matakai za su iya bayarwa domin samun nasarar inganta samar da madara daga shanu da ake kiwon su a Najeriya sai ya ce
11: kwarai kuwa akwai ai ita gwamnati ita ce uwa uba idan babu gwamnati ai ba zai yi ba gwamnati ita take da haƙƙin ta samar da wuraren kiwo ita take da haƙƙin ta taimaka wa makiyaya su samu abin da dabbobin su za su ci ita take da haƙƙin ta samu dabbobin ruwan da za su sha domin ita take da mallakin ƙasa gwamnati kuma ita take da haƙƙin samar da tsaro ai duk abin da makiyayi zai yi idan babu gwamnati ai ba zai tafi ba kowa akwai rawar da zai taka su makiyayi akwai rawar da za su taka su rungumi dukkan abubuwa na zamani da Allah ya kawo
9: yanzu haka dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta mayar da hankali kan inganta nau'in shanu da abinci da kiwo da ma samar da cibiyoyin tattara madara da kuma sarrafa madarar a cikin gida To jama'a, anan ne kuma zan ja linzamin wannan shiri na noma da raya ƙasa na wannan mako a madadin ƴan uwa abokan aiki da ke birnin Bowen a tarayyar Jamus. Naku Al-Amin Suleiman Muhammad ke muku fatan alkhairi.

siyasa su cika mana kwakwalwa da alƙawuran ƙarya. Mu tsaya tsayin daka mu zaɓi cancanta ko a wace jam'iyya ne. A ƙarshe muna roƙon Allah ya ba mu shugabannin da ke son mu, ba waɗanda muke so ba.

0: da waɗannan wasiƙu na ku muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin abokan aiki da suka bada gudunmawa shirin ya zo gare ku Zainab Bilyamin Abdullahi ke fatan ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na DW
1: To madalla zan dora kuma da karanto ra'ayoyin ku masu sauraro da kuke bayyanawa a shafinmu na Facebook dangane da rahotannin da muka gabatar. Salisu mai shinkafa song daga jahar Adamawa a Najeriya yake cewa hakika yadda aka sace matasa masu yi wa ƙasa hidima 20 a Najeriya hakan ya nuna yadda matsalar tsaro ke ci gaba da ƙara yin kamari a ƙasar sai mu ce Allah ya kawo mana mafita. Akwai Abdurrahman Usaini Alasan tare da labaran Usaini Zarmu da Babaye Gambo da Malam Bashir Babbatasha Layin Difa a jihar Damagaram suke cewa a kan batun sace matasa a gaskiya ya kamata mu hukunta Najeriya su rika wato yiwa ƴan ƙasar sa'adalci akan sace-sacen al'umma da ake yi a cikin ƙasar akwai Bayawa Abdullahi Maska yace tabbas sace matasa ƴan yiwa ƙasa hidima yadda wato yana nuna cewa ko kuma yana nuna yadda gwamnatin Najeriya take maharkokin tsaro rukun sakainar kashi da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen dukkanin ayyukan ta'addanci a ƙasashen mu akan batun ranar malamai kuwa akwai tsayye busadi yace muna taya malamai da daliban makarantun boko a Niger murnar kammala hutu na ƙarshen shekara Allah ya bada sa'a, Allah ya taimaka, Allah ya ƙara wa ɗalibanmu na Niger ƙwazo da malamai gaba ɗaya. Akwai kuma Arma ɗan mai ganga kuka san mu da taso unguwar Tudu da Magaram da addahir zakin soyayya Bilbaram tare da Musa Roba Dungu daga jihar da Magaram duk dai a jamhuriyar Niger suke cewa muna addu'ar Allah Ubangiji ya sa malaman makarantun duniya sun buɗe makarantu a cikin sa'a amin. Isa Matu Isa mai fada yace ina wa malaman makarantu fatan alkhairi wato sakamakon jajircewa da suke yi na koyawa dalibai karatu ba dare ba rana da ma sanyi da zafi musamman waɗanda suke kasar mu Niger ta yadda aka koma bakin aiki akwai Atiku dan Yarbawa Barbarejo da Jamilu Bahara dan Gata Accra Ghana yace yau take ranar dalibai ta duniya to sai dai kash domin da yawan malamai a kasashen mu na Afrika suna cikin mawuyacin hali da iyalansu saboda rashin ingantaccen albashi. Jikan Mani Dingas daga Jamhuriyar Niger da Mustafa Mai Shapshap wato suke cewa tabbas yau ce ranar malaman makaranta ta duniya kuma a yau makarantun Niger suka bude kofofinsu bayan hutun ƙarshen shekara muna fatan Allah ya sa a fara a sa'a. Akwai Muhammad Safiyale Diko Saifullahi yace muna fatan Allah ya kawo mana dauki wato ya kai dauki ga sojojin da suke hadin gwiwa a tafkin Chadi domin karancin kudin wato tallafawa yaki ba karamin illa yake yi ba. Kabir Kwangila Flyover Zaria yace DW magana ta gaskiya abin damuwa ne matuka bayan masana tsaro kan wato rundunar hadin gwiwar kasashen tafkin Chadi suke wato suka koka kan yadda suke fuskantar karancin kudaden gudanar da ayyukan su yana da kyau a kawo musu dauki domin ka karshen barazanar da suke fuskanta. Akwai Salisu Vandam da Magaram yace to shugabannin kasar Yemen ya kamata a dai ba abin a hankali kar allura ta tono garma. Akwai Bawa Abdullahi Maska yace muna addu'ar Allah ya kawo ƙarshen yakin da ke gudana a tsakanin gwamnatin ƙasar Yemen da kuma ƙungiyar wato ƴan tawayen Houthi. Akwai Atiku Jamilu Buhari dan gata daga Accra Ghana yace muna kira ga shugabannin ƙasar Yemen da cewa ya kamata su hau teburin sulhu da ƴan Houthi domin sasantawa. To anan zan tsaya da karanto ra'ayoyin naku ku ci gaba da wato kasancewa da shafukan mu na sada zumunta da kuma bayyana ra'ayoyinku akan abubuwan da wato labarai da rahotanni da muke wallafawa. Yanzu za mu koma ga Abdullahi Tanko Bala wanda ke dauke da labaran duniya zagaye na biyu.
2: DW Labarun duniya. Hukumomin Faransa sun rufe makarantun sakandare kusan 500 a fadin kasar a yau Litinin. Sakamakon zanga-zangar gama gari da ɗaliban suka fara a makon da ya gabata. Ana kuma sa ran za a ci gaba da zanga-zangar a gobe Talata. Ministan ilimi na kasar ta Faransa ya ce an rufe makarantun ne saboda fargabar tsaro. Zanga-zangar wadda ta faro kan korafi saboda rashin kyakkyawan yanayi a wata makaranta a birnin Paris a ranar 17 ga watan Satumba. A makon da ya gabata ta rikide zuwa gagarumar tarzoma a fadin kasar. Ministan ilimi Eduardo Jeffrey ya ce za a takaita ko ma dakatar da karatu a makarantun sakandare 400 zuwa 500 a fadin kasar saboda yanayin tsaro. Ya ce za a hakan ne saboda matakin kandagarki. Yana mai cewa an kone makarantu 24 wasu kuma an lalata su yayin da aka raunata malamai 78 daga fara zanga-zangar zuwa yau. Isra'ila na ci gaba da gudanar da zaman jimami na ƙasa a yau Litinin domin alhinin mutanen da aka kashe a ranar 7 ga watan Oktoba 2023 a harin da Hamas ta kai da kuma sojojin Isra'ilar da suka rasa rayukansu a yakin Gaza, kamar da kafofin labaran Isra'ila suka rawaito. Ana gudanar da bukukuwa biyu a makabartar Mount Herzl da ke birnin Kudus, inda ake sa ran shugaban kasar Isaac Herzog da Prime Minister Benjamin Netanyahu da sauran jami'an gwamnati za su halarta. An tsara gudanar da bukukuwa da tarukan alhini a fadin kasar, yayin da makarantu da hukumomin birane da kuma al'ummomi a fadin kasar su ma za su gudanar da nasu bukukuwan. An sassauto da tutar kasar a hukumomin gwamnati da ofishin 'yan sanda da gidan yari da sansanonin soji da kuma wato domin martaba wannan rana. Prime Minister Spain Pedro Sanchez a yau Litinin ya yi kiran gudanar da babban zaben kasa gabanin wa'adi, inda ya matso da zaben gaba wanda a da aka shirya gudanarwa a shekarar 2027. Sanchez ya sanar da wannan kuduri ne a cikin wata sanarwa daga fadarsa bayan tattaunawa a ƙarshen mako da mashawartansa na kurkusa. Prime Minister na Spain ya sha nana ta cewa zai kammala wa'adin mulkinsa na shekaru huɗu. To amma ɗaukar wannan matakin ya zo ne bayan gagarumar shan kaye da gwamnatin ƙawancensa ta yi kan garan bawul ga fannin samar da gidaje. Ya ce yanzu ya rage ga 'yan ƙasar su yankewa kansu hukunci kan makomar da suke buƙata a gaba. Safarar danyen mai daga gabas tsakiya zuwa ƙasashen waje ya ci gaba ba tare da Iran ba. Safarar ta dawo yadda take a da kafin yakin da aka fara a watan Satumba da ya kawo tsaiko. Duk da cewa har yanzu ana ci gaba da kai hari nan da can akan jiragen dakon mai a mashigin ruwan Hormuz, a cewar kamfanin Kepler mai tattara bayanan sirri kan kasuwanci. Bayanan sun ce safarar danyen man ya zarta matsayin da yake gabanin fara yakin na ganga miliyan 18 a rana. Ya ce a yanzu kwanaki hudu na makon ƙarshe na watan Satumba safarar ta kai ganga miliyan 19.5 a kullum. Bayan rufe mashigin na Hormuz da Iran ta yi sakamakon yakin, safarar mai daga yankin ya ragu da kimanin kashi 72 cikin 100 a cewar kamfanin na Kepler. Farfadowar safarar man ya biyo bayan wata sabuwar hanya ce da aka bullo da ita ta kaucewa Hormuz da kuma musayar man daga wani jirgin ruwa zuwa wani. To baki da ƙarshen labarin duniyar kenan.
3: To da haka ma zan yi salama da kuma sauraro duka a madadin Suleiman Babayo wanda shine editan da ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku. Abdullahi Tanko Bala ya fassara ya kuma karanto labarin duniya. Sunana Fauziya Dauda da na gabatar da shirin, da ke cewa mu kasance lafiya da alkhairi sai anjima da maraice idan mi duka mi kowa ya kai mu.
4: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunan ku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da maraice Fauziya Dauda yake farin cikin kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka muku tanadi za ku ji cewa a Najeriya ballar tafiyar Tinubu ya bar mulki da masu fafutukar ya zauna a mulki na azayar tambaya kan tasirin hakan a yakin neman zaben 2027. Za mu ga wato ko kuma za mu ji abinda masana ke cewa dangane da wannan tafiya. A gefe guda za a ji irin alƙiblan da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya dora ƙasar musamman ma a kan fannonin da suka shafi manufofin sa na tattalin arziki da kuma man fetur. Yayin da ake bikin ranar malamai ta duniya a yau za mu je jamhuriyar Niger domin jin halin da makarantu da ma malamai ke ciki. Inda kuma za a ji cewa sabon fada da ke ci gaba a arewacin Habasha wato na ci gaba da daukar hankalin kasashe makwafta waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo bayan Abdullahi Tankabala ya gabatar da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Jamus da Faransa sun yi korafin rashin daidaito a cinikayyar tarayyar Turai da China. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana damuwa kan yadda fada ke ƙararin caɓewa a rikicin Yemen. Wani jirgin saman sojin Najeriya dauke da mutane 32 ya haɗari a kudancin ƙasar. Shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz da takwaransa na Faransa Emmanuel Macron sun aika da sakon haɗin gwiwa ga hukumar tarayyar Turai inda suke kiran ɗaukar tsauraran matakai akan yaudara da wasu ƙasashe ke yi domin samun fifiko wajen cinikayya. Saka ce matakan da kungiyar tarayyar Turai yake amfani da su a yanzu ba sa yin tasiri kuma ba su wadatar ba. Kokin dai bai ambaci kowace ƙasa ba sai dai ga dukkan alamu suna yin shagube ne ga manufofin cinikayya na China da giɓin kasuwanci tsakanin Turai da China da kuma dogaro da ake yi kan wasu muhimman kayayyakin sarrafawar masana'antu. Daga China. Wannan na zuwa ne 'yan kwanaki kafin kwamishinan ciniki na kungiyar tarayyar Turai Maros Svekovich ya kai ziyara Beijing. Sojojin Amurka sun jikkata a wani hari mafi muni da Iran ta kai kan sojojin, lamarin da ke ƙara haifar da damuwa kan ko komandojin yakin sun raina girman barazanar ne. Wasu daga cikin waɗanda suka samu raunuka sun ce akwai naƙasu a tsarin kula da lafiyar sojojin. Ma'aikatar tsaro ta Pentagon kawai yanzu bata fitar da cikakkun bayanai akan harin jirgi mara matuki da Iran ta kai kan tashar jiragen ruwa Port Shuaib a Kuwait ba da ya kashe sojoji 6 a ranar 1 ga watan Maris, ranar da Amurka da Isra'ila suka fara kaddamar da yaƙi akan Iran. Yaƙin da yanzu ya shiga wata na 8 na yin tasiri ga tattalin arziki yana kuma neman kai 'yan takarar jam'iyyar Republican ruwa yayin da Amurkawa suke shirin fara kada ƙuri'a a zaben tsakiyar wa'adi. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana damuwa kan yadda fada ke ƙararin caɓewa a rikicin Yemen, kamar yadda mai magana da yawun Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniyar ya nunar. Ƙasar Saudiya na jagorantar ƙawancen haɗaka kan mayakan Houthi na ƙasar ta Yemen. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniyar ya kakkausar suka kan faɗan da ke ƙamari a 'yan kwanakin baya-bayan nan. Ya sauki 'yan Houthi da kai hare-hare da suka tsallaka iyaka zuwa cikin Saudiya. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Hukumomin Romania sun ce mutane 2 sun rasa rayukansu, mutum guda kuma ya samu rauni bayan da wata wuta ta tashi a wani jirgin ruwa na dakon mai a inda kogin Bahar Aswad ya ratsa ta Romania. Jirgin dakon man na Turkiya ya nutse a kogin. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce harin jirgi mara matuki na Rasha shi ne haddasa lamarin. Ma'aikatar cikin gida ta Romania ta ce an ankar da masu tsaron gaɓar ruwa kuma lamarin ya faru ne a yankin ƙasar Romania. An ceto ma'aikata 11 daga cikin jirgin, an kuma ɗauke mutanen tare da gawaki mutum 2 a wani jirgi mai saukar ungulu. hukumar ba su bayyana musabbabin tashin wuta a jirgin ba. Sai dai kafofin yaɗa labaran Romania sun ce jirgin dakon kayan na dauke ne da hatsi kuma wani jirgi mara matuki ne ya afka masa. Wani jirgin saman sojin Najeriya dauke da fasinjoji 25 da ma'aikata 7 ya hadari a kudancin kasar kamar da hukumar Najeriya suka sanar a yau Litinin. Babu bayanai game da waɗanda suka rasu ko suka jikkata. Jirgin na kan hayyarsa ce ta wani aiki a Lagos cibiyar kasuwancin Najeriya lokacin da ya fado a yankin Ibo Koda na jihar Ondo. A ciro ta sanarwar ministan sufuri na kasar Festus Keyamo. Ya ce an gano tarkacen jirgin kusa da wani sansanin sojin ruwa kuma tana ka kaddamar da aikin ceto. To ƙarshen labarin duniya kenan a halin yanzu.
1: Wanda Abdullahi Tankobala ya fassara ya kuma karanto daga nan sashen Hausa na DW.
0: DW harkokin yau.
1: Ta harkokin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da ake bikin ranar muhallin zama ta duniya a Kamaru har yanzu wannan batu na samun gidan zama na zama wani babban kalubale ga magidanta. Shirye-shiryen labarin wasanni da wasan kwaikwayon ji ka karu za su biyo baya amma kafin nan mu fara da jigon rahotanninmu na maraicin yau kan siyasar Najeriya. To a Najeriya yakin neman zaben shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu na daukar sabon salo wanda ya sanya ballar kungiyoyi biyu na dole Tinubu ya tafi wato Tinubu must go da kuma Tinubu zama daram wato Tinubu must stay. Ko wani irin tasiri wannan sauyi na yakin neman zabe yake da shi a demokradiyyar kasar? Wakilin mu dake Abuja Uwais Abubakar Idris ya aika mana da karin bayani.
3: Ko da yake Najeriya tana fuskantar babban zabe ne na gama gari da ake shirin gudanarwa a shekara mai zuwa, amma hankali ya fi karkata ne akan zaben shugaban kasar inda shine batun da yafi mamaye fagen siyasar Najeriya da ma yakin neman zaben da ake yi a kasar a yanzu. Domin guguwar siyasar da ke kadawa a kasar a kan batutuwan irin ayyukan da ƴan takara suka gudanarwa jama'a ko waɗanda ake hangen suna da tasirin yi bisa ga kalaman da suke furtawa. Professor Sadiq Abba masanin kimiyyar siyasa ne dake Jami'ar Abuja.
4: Da ba a sa gwamnati akan scale me ta samu kudin shiga me suke da kudin shigan wani in ka kasa Najeriya 10-6 cikin 10 duka yanzu zamantakewa zaman lafiya harkar moriyar rayuwa shi yake gaban su a siyasance ina ji an samu zuwa gaba.
3: Sauyin da ya sanya bullar kungiyoyin siyasa da ke kamfe akan dan takarar shugaban Najeriya bangaren yan adawa sun fito da salon dole Tinubu ya tafi. Barista Abba Hikima shine ke jagorantar tafiyar tasu. Shin siyasa ce ko ko dai salo ne na fafutukar da aka san shi akan ta?
5: Ai mun sha faɗa mu ba yin siyasa bane ba, amma dole sai ka yi siyasa a Najeriya domin shugabanci musamman na siyasa ko kana yi ko baka yi ya shiga cikin al'amuranka na yau da kullun. Wannan kasa tamu ta lalace kowa ya sani yanda muka riki lauta akan wannan daga farkon wannan watan zuwa yanzu su madan suka ba abin da zabi musu kenan ba magana ce ta mutu cewa sai wani ko sai wani ba amma mun riga mun zabi Allah ta gwa Abubakar yanzu kuma masai wanda muke fatan Allah ta'ala wato zai canja mana wannan abin da shi.
3: To sai dai kwanaki kalilan da fituwar wannan tafiya sai gashi an mata kishiya da wata kungiya ta fito tana salon na cewa Tinubu zama daram. Abinda wasu ke ganin tsorata suka yi suka fito da nasu salon. Injiniya Sa'idu Ibrahim Uba shine jigo a wannan tafiya.
6: Babu batun tsoro a ciki. Tsarin siyasa tsari biyu ne a ko ina a duniya. Akwai gwamnati mai ci, akwai kuma masu fatan su zo gwamnati. Ke mu da muka fahimci abinda gwamnati take, shi yasa mu ba muka fito da tsarin ilmantar da al'umma cewa Tinubu zama daram shine fa alkhairi a gare mu.
3: Tuni kungiyar kare haƙƙin jama'a ta Amnesty International ta shiga cikin batun domin neman a kamanta adalci ga masu yaƙin neman zaben musamman waɗanda ke adawa da gwamnati da tuni suka fara sanya kafar wando da jami'an tsaro. Malam Isa Sunusi shine shugaban kungiyar a Najeriya.
7: Zaka iya yin riga ka ce a rubuta a jikin riga karamar riga t-shirt a ce dole Tinubu ya ci gaba da mulki ba wanda zai kama ka, amma idan ka ce mu mun gaji da mulkin Tinubu sai ya tafi wanda yake ba laifi bane sai kaga an kama mutane har ana daure su. Yanzu haka akwai matasa 5 a fursuna. Idan har aka ci gaba da tauye mutane ana hana su, to kaga zamu koma tsarin jam'iyya daya. Tsarin jam'iyya daya kuma tsarin mulkin kama kariya ne, kuma ba demokradiya bane.
3: Yakin neman zaben Najeriya na cike da ban sha'awa a wannan karan, inda al'ummar kasar ke ƙara bude idanunsu. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To kan wannan batu daga nan birnin Bon, na tuntubi Dr. Faruk BB Faruk, masanin siyasa a Najeriya, na kuma fara da tambayar sa ko ya yake kallon tafiyar ta Tinubu Mosgu da Tinubu Mosti a mahangar su ta masana.
8: To a fahimta ta, ina ganin tunzura ce irin ta matasa wanda suke siyasar social media, suka kuma fito suke son su yi ta a titi, wacce kuma suke wato adawa, kuma su ɗan adawa ne ba ɗan takara ba, suke adawa da zaman Tinubu akan irin wahalhalun da suke ganin sun sha, kuma suke sha a cikin manufofin tafiyar gwamnatinsa. Wanda siyasa kuma ba wata matsala ba ce idan ɗan adawa suka ɗau mataki cewa suna son a sauke shugaba a lokacin zaɓe, tunda dai sun nuna a zaɓe suke so a juyin shi.
1: Haka kasancewar ka ce tafiya ce ba wai ta su ƴan siyasan ba kawai ne, watakila magoya baya ne. To shin ta yaya ƴan Najeriya za su iya bambance irin waɗannan campaign ɗin na jama'a da kuma ƴan siyasa da ma yanayin tasirinsu?
8: Ina ganin dama da ƙyar idan ƴan siyasa ne za su iya cire Tinubu daga mulki. Harkar siyasa shi gwani ne, kuma ya san yadda yake iya tafiyar da su. Wanda za su ai mamaki watakila a cikin wanda ma suke takarar da shi yana da wani wadda wato fahimtar juna da su. Tinubu zai tafi ne idan wato jama'ar ƙasa da suke cikin wahala suka yadda da cewa za su ci gaba da karɓar wannan wahala. Saboda haka a titi, ni ne faɗa, a titi za a tabbatar da makoman Najeriya 2027.
1: To a kasancewar waɗanda suka fito a yanzu suna goyon bayan tafiyar Tinubu Mosgu sun fara fuskantar ɗauri, to shin wasu za su iya cewa me hakan yake nufi, musamman ma ga ƴan adawa su fito su nuna adawarsu ga wani ɗan takara?
8: Kai shi dama Tinubu tun farko bai yadda ya karɓi cewa ƴan adawa su fito ya ƙyale su ba. Shi Tinubu ya san illar wannan wato tafiyar ta ai maka adawa har a hautiti, ya sani saboda shi a cikin adawar ya goge a cikin siyasa, kuma ya ga amfanin irin wannan adawar. Saboda haka ƴan adawa dole za su sha wahala a wurin wanda ya san irin barnar da za su iya musu, fiye da wanda dama yake tunanin ai saki hannu bi demokradiya ne.
1: To Dr. wasu suna ganin cewa wannan tamkar kamar take haƙƙin jama'a ne, musamman a mulki irin na demokradiya, tunda akwai tafiya ta Tinubu Mosti, wato suna goyon bayan Tinubu, kuma kowa yana tallata ɓangaren da yake goyon baya.
8: To kin ga su ɗan Tinubu Mosti su kuma saboda abinda suka gani tasirin da Tinubu Mosgu yake yi nan da nan aka haɗa su aka ce to fito suna nasu adawar ta wannan Tinubu Mosgu ɗin. Ba wai wata ƙauna ba ce, saka Tinubu Mosgu tana da alaka da Tinubu Mosti.
1: Sun yi ikirarin suna yin wannan tafiya ne da yawun ƴan Najeriya, me ya kamata ƴan Najeriyan su nema daga ɓangarorin duka biyu?
8: Kai to ya kamata a ce dai a yi demokradiya ba tare da zubar da jini da faɗa da wato tayar da hankali da yawa ba. A yanzu za a nemi dai kwantar da hankali, kada abin ya lalace ya zama ana bin duniyan juna ana kashe-kashe ku sauransu, wanda zai iya zama haka idan aka ja daga da yawa, musamman idan su ma'aikatan tsaro na gwamnati suka fara yin barna akan sai sun bi ƙarfi, sun taka da ƙarfi, sun karya, sun jiwa mutane ciwo, ko sun yi kashe-kashe akan a ɗauki matakin da gwamnati take so.
1: Dr. Faruk BB Faruk kenan, masanin siyasa a Najeriya. To a gefe guda, shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya yi ƙarin haske akan alƙiblar gwamnatinsa a wata ganawa da manema labarai da ya yi a Lagos. Shugaban ya taɓo batutuwan da suka shafi manufofin gwamnatinsa da batu na tattalin arziki, yana mai jaddada cewa kamata ya yi arzikin man fetur na Najeriya ya amfani 'yan ƙasar maimakon kwarara zuwa ƙasashe makwabta. Wakilinmu a Lagos, Mansur Bala Bello, ya haɗa mana rahoto kan ganawar da aka yi da shugaba Tinubu.
9: A ƙarshen mako ne shugaban ƙasa Chief Bola Ahmed Tinubu ya gana da manema labaru kafin komawarsa Abuja a birnin Lagos. Yan jarida dai sun yi tambayar kwakwaf don fadakar da 'yan Najeriya alƙiblar da shugaban ƙasa ya dauka a cikin mulkin sa a wannan zango na shekaru hudu. Tinubu dai ya ƙara tunasar da 'yan Najeriya cewa man fetur na 'yan Najeriya ne bai kasance na ƙasashe makwabta ba. Shugaba Tinubu dai ya yi zare da warwara kan harkokin da suka kasance zurɗaƙiya ga ci gaban Najeriya, ciki kuwa har da batun tattalin arziki da neman na Bello Baden da kuma ɗaukar sa kaina ga batutuwan da za su sanya Najeriya ta ci gaba. A farkon jawabinsa kuwa ya taɓo batu ne na cusa ɗa'a ga 'yan ƙasa, musamman ta fannin kashe kuɗaɗen hukuma don samun rayuwa ta yara manyan gobe. Ga dai abin da Tinubu ke cewa kan batu na bashi da ya yi wa ƙasar ƙawanya.
10: 98% thereabout of debt service I brought it down to 68 thereabout percent.
9: A yayin da muke cikin bashi da kusan kaso 98 cikin 100, yanzu mun koma kaso 68 cikin 100 bisa aniyarmu ta sauke nauyin da ke kanmu cikin tafiya ta adalci ga dukiyar ƙasa, inda sauran kuɗaɗen muke ci gaba da ayyukan raya ƙasa. Da aka taɓo batu na ƙananan hukumomi kuwa, shugaba Tinubu waiwaye ya yi adon tafiya lokacin yana gwamnan jihar Lagos.
10: Today we have autonomy for local governments.
9: Yanzu muna da ƙananan hukumomi da ke cin gashin kansu, saɓanin yadda muka shiga takun saƙa da Chief Obasanjo a lokacin yana shugaban ƙasa.
10: You remember my lamentation, my argument with Obasanjo about the need for grassroots development when I created that.
9: A zamanin da na kirkiro ƙananan hukumomi 37 suka zama 57 a Lagos, kuma kowa ya yarda cewa ƙananan hukumomi na Lagos na aiki bisa kusacin su da jama'a. To sai dai ra'ayin riga Mr. Jacob Dauda ga abin da yake cewa a dangane da furcin shugaba da manema labaru.
11: If you check around now, many youths are without jobs.
9: Dr. Abraham Isa ya tabbatar da cewa a yanzu Najeriya ta zama jiki magani, inda kowa ke kokawa a sabili da halin rayuwa na wannan lokaci, inda Najeriya babu wani abin a zo a gani. A yanzu dai kaka ce ta yakin neman zaɓe kama daga sama zuwa ƙasa, inda kowa ke wa ɗan uwansa yarfe irin na siyasa. Daga bisani a haɗu a rumfar zaɓe idan Allah ya kai rai. Mansur Bala Bello, DW Hausa, daga Lagos a Najeriya.
1: To da haka kuma muka kawo ƙarshen jigon rahotanninmu na maraicin yau. To a yau ne a faɗin duniya ake shagulgulan cika shekaru 60 da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaddamar da ranar malamai makaranta ta duniya domin tunawa da gagarumin gudunmuwar da suke bayarwa a fagen ilimi da kuma tarbiyya. Bikin na bana na zuwa ne a daidai lokacin da aka koma hutun makarantu a jamhuriyar Niger. Wakilinmu na Yamai Salisu Bukari ya duba mana halin da makarantu da malaman ƙasar ke ciki.
12: Wannan rana dai ta 5 ga watan Oktoba, rana ce da dukkanin malaman makaranta da 'yan makaranta ke hutu a jamhuriyar ta Niger sakamakon tunawa da zagayewar ranar malaman makaranta ta duniya, wanda hakan ya zo ne 'yan kwanaki kalilan da komawa makarantu a jamhuriyar ta Niger bayan dogon hutu na damuna. Sai dai a wannan rana, kama daga ministar kula da harkokin ilimi ta ƙasa Dr. Elizabeth Sherif zuwa ga manyan ma'aikata na fannin ilimi da ma malaman makaranta sun hallara ne a zaure guda a birnin Yamai domin tunawa da kuma karrama ayyukan malaman makaranta, wanda sabon salon da ofishin ministan ya fitar shine na karrama dukkanin malaman makaranta da sauran ma'aikatan ilimi da suka je ritaya a wani mataki na jinjinawa kokarin da suke yi. To koya shi kanshi batun na karatu yake a bana a ƙasar ta Niger? Abdulsalam Isaka jami'i ne a fannin kula da ma'aikata a ofishin ministan kula da harkokin ilimi na kasar Nijar.
13: Kowa ya gani in kaman ka dauki fannin biya an kwantaraji sauran kwana goma a shigala kwal an biya she su kaya sun tahi kuma an gani minista ta tai maradi an budala kwal kuma ta yi taro can ko ina kuma an gani gwamnati sun budala kwal malamai dai abin da zamu ce musu amana ne ake ba su na yara Hausa sun ce amana gonan Allah kenan a kai shi wurin da ya kamata uwayen yara su kuma ko ina su ce in yaro ya zo ya ce ma mushe ya ma kaza ka to ka tambaye mushe amma kakka saya a zauranka a gidanka kana baci mushe kusa yaro
12: tuni dai tsafin malaman makaranta da su ma suka kafa kungiyoyi na fararen hulla domin kawo tasu gudunmuwa ta hanyar sa ido kan harkokin ilimi a kasar ta Nijar suke bibiyar lamuran komawa makarantu a kasar Alhaji Abdu Mamman Lokoko ya ce sai fa gwamnati ta ƙara tashi tsaye tare da bi sau da kafa
14: malaman makaranta su yi karamciwa cikin kasar mu na biyu kayan aiki da ake kawo wani bi wurin da ya kamata su tai dinnan ba su zuwa kenan ya kamata a ce gwamnati ya bi sau da kafa dan saboda mun yi da son ko ina kasar Niger ko wurin da adda tashi hankali gwamnati ya samu wadda zashi yaran nan hakkin su ne a ba su ilimi wurin da gwamnati ga ci da ellekol abincin nan a kai su cikin lokaci kuma shi ma ubanan ellekol su sa ido to wannan ga sa yau in an kai haka mu da mun ka tayar taya yau sai mu ce alhamdulillah
12: Su ma dai malaman makaranta fatan su shine na ganin gwamnati ta zagi ne na bayar da kayan aiki da suka dace dan ba da damar ayi aiki cikin nutsuwa wanda a cewar madam Maru Rakiyatu Munkaila wata malaman makaranta ya kyautu fa su kansu malaman makaranta su kuma su yi aikin su cikin nuna kishin kasa ba wai son kai ba
15: muna fatan yara su yi karatun su lami lafiya malamin makaranta kayan aiki da yake so in dai akwai kayan aiki kenan aiki dole ne a yi shi shugabannin mu su ji tausan yara su ka musu kayan aiki kowa ko ya kama aiki tunda wanga karatar su da muke nan gaye sakaninka da Allah ne ba sakanin da wani ne
12: a halin yanzu dai akasarin malaman sun zuba idanu su ga kammaluwar wannan aiki na daukan malaman makaranta sama da 11,100 da gwamnati ke cikin yi wanda za su tashi daga matsayin malamai na kwantaragi zuwa ma'aikata na dindindin wanda ake ganin kilan zai taimaka a samu sarari a fannin cigaban karatu idan kuma har gwamnatin ta ci gaba da biyan albashin malaman makarantar akai-akai cikin lokaci Salisu Bukari DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Nijar
1: To a yayin da ake bikin ranar muhallin zama ta duniya a wannan rana ta 5 ga watan Oktoba a birnin Muscat dake gabas ta tsakiya karkashin taken ingantaccen muhalli ga kowa a yankin arewa mai nisa na Kamaru har yanzu wannan batu na samun ko kuma na samun gidajen zama na zama wani babban kalubale ne yau da kullum ga dubban iyalan da aka raba da gidajen su Yakuba Umar mai gizawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya hada mana
16: Waɗannan iyalai waɗanda suka shiga halin kakanuka yi sakamakon rikice-rikicen tsaro da ambaliyar ruwa ko kuma gobara na kokarin sake gina rayuwarsu duk da karancin abin hannu samun mafaka ko rufin asiri shine mataki na farko a gare su amma abin tambayar anan shine shin za su iya rayuwa a cikin wannan matsuguni cikin kwanciyar hankali da tsaro a ƙauyen Karmai dake gundumar Mayoda ne a yankin arewa mai nisa na Kamaru Musa ya koyi yadda zai sake gina rayuwarsa da kananan abubuwa da yake da su tare da samun sababbin makwabta yanzu shi da matarsa da ƴaƴansa bakwai suna zaune a cikin wani ɗakin bukka da aka gina da laka kuma aka rufe da ciyawu suna kokarin komawa rayuwarsu ta yau da kullun kamar yadda aka saba bayan sun bar yankin Mayo Maskota kusa da iyakar ƙasar ta kamar da Najeriya inda aka haifi Musan kuma ya taso kuma a can din ne ya rasa dukkan abin da ya mallaka
17: Dika wakati Boko Haram fudi
16: ya ce ina zaune ne a nan tun farkon yakin Boko Haram da ban na riga na zauna a wurare biyu kafin in iso nan yanzu ina rayuwa a nan ne tare da matata da yara na ba ni da komai kamar yadda kuke gani na gina waɗannan kananan ɗakunan buka biyu ne kawai domin mu zauna gidana na da yana da girma sosai ni da iyali na muna rayuwa cikin kwanciyar hankali yanzu da ba ni da kuɗi ba zan iya gina sabon gida ba amma ba komai insha Allah al'amura za su gyaru
17: dum ha'imin ban niman
16: Ga Musa samun wurin zama kawai na zama wani muhimmin mataki na samun kwanciyar hankali amma hakan bai isa ba ya kamata mutun ya iya yin bacci ba tare da fargaba zuwa ruwan sama ba ya kare ƴaƴansa da kuma samun sirri na rayuwarsa
17: aran nukam
16: sai eh muna so mu saba babban gida da katifu na kirki da zannuwan gado koda ba mu da waɗannan abubuwan a nan yanzu ba matsala bace abinda muke so kawai shine tsaro ba ma son sake barin nan
17: wala ko wata
16: Labarin Musa yayi kama da na iyalai da dama da aka raba da mahallan su a yankin arewa mai nisa na Kamaru suna gudun tashi-tashin hankula ambaliyar ruwa ko kuma gobara galibin su suna isa sabbin wurare ne da wasu 'yan kayayyaki kadan sannan sai su sake gina rayuwarsu a wuraren da sau da yawa ba su taba tsammanin za su zauna ba. Kuma ko bayan sun samu mafakar, barazanan matsaloli na ci gaba da kasancewa. Ko baya ga wannan mawuyacin hali, akwai wasu ƙarin barazanoni ma. A garin Kulofata, gobara ta laƙuma gidaje da dama a cikin watannin baya-bayan nan. A cewar magajin garin Bubakar Satomi, akalla mutum 300 sun rasa matsugunnin su tun daga farkon wannan shekara.
18: Ya
16: ce abin ba daɗi. Akwai unguwar Dabal da Tribune da kuma Madagascar. Waɗannan su ne unguwanni uku da gobara ta shafa. Ƙungiyoyin agaji sun taimaka sosai ta hanyar ba da barguna da tantuna da sauran kayayyakin tallafi. A yankin arewa mai nisa na Kamaru, labarin Musa na tunatar da cewa a tsakiyar rikice-rikice da bala'o'i, gida ya huce matsayin mafaka kawai. Wuri ne da mutane ke samun kariya, suke dawo da martabar su da sirrinsu, suke sake gina dangantakar su da sauran jama'a, kuma a hankali suke fara jin cewa sun sake samun gida.
1: To a gaida Yakuba Umaru mai gizawa. A Habasha kuwa sabon fada da ke ci gaba a arewacin ƙasar na ƙara ɗaukar hankalin ƙasashe makwabta. Zarge-zargen da Habasha da Sudan da Eritrea ke yi wa juna na ƙara fargabar cewa yaƙin ka iya faɗaɗa zuwa wasu sassan kusurwar Afirka. To menene alaƙar rikicin Habasha da yaƙin Sudan, kuma me yasa ƙasashen yankin ke zargin juna da hannu a lamarin? Ga rahoton mintaka a Hiwa.
19: Rikicin da ya sake barkewa a arewacin ƙasar Habasha na ƙarata da hankali a yanzu, musamman ganin yadda ƙasashen yankin suka fara zargin juna da hannu a cikin lamarin. Tun kimanin mako guda, wasu ƙungiyoyi masu gwagwarmaya a ƙarƙashin jagorancin TPLF ta yankin Tigray ke tafafatawa da sojojin gwamnati a Habashar. Ƙungiyoyin da yana cikin wani ƙawance na ɓangarori bakwai ne masu adawa da gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed. To sai dai sojojin Habasha na zargin Sudan da Eritrea da Masar da taimakawa ƙungiyar TPLF, zargin kuma da dukkanin ƙasashen suka musanta. Sudan da ya mai da martani ne tana zargin Habasha da taimakawa mayakan RSF waɗanda ke yaƙi da sojojin gwamnati tun watan Afrilun shekarar 2023. Masana na ganin wannan musayar zarge-zargen na nuna cewa rikicin ƙasar Habashar na da alaƙa da sauran rikice-rikice wanda suka dabaibaye yankin kusurwar Afirka. Susan Stollreiter, shugabar ƙungiyar gidauniyar Friedrich Ebert a Habasha, ta ce ko da yake rikicin na cikin gida ne, akwai ƙasashen waje waɗanda ke da muradu a cikinsa. Susan na cewa ko da yake wannan rikici na cikin gida ne, amma yana da alaƙa da ƙasashen waje. A saboda ɓangarori da dama daga ƙetare waɗanda ke da hannu kai tsaye ko a kaikaice ta hanyar tallafa ɓangarorin da ke rikici ko kuma muradunsu a yankin. Wasu daga cikinsu ma na iya cin gajiyar ci gaba da ruruwar wannan rikici. A saboda haka lamarin ya wuce rikicin cikin gida ɗin kaɗai. Idan kuma yaƙin ya ƙara faɗaɗa a yanzu, akwai yiwuwar ya haddasa gagarumar tarzoma a yankin. La'akari da ɗimbin rikice-rikice da ake fama da su a yankin kusurwar Afirka. Bayan yarjejeniyar zaman lafiya ta Pretoria da ta kawo ƙarshen yaƙin Tigray a shekarar 2022, wasu mayaƙan yankin Tigray sun tsere zuwa ƙasar Sudan. Lokacin da yaƙin Sudan ya ɓarke a shekarar 2023, wasu daga cikinsu suka kafa rundunar Army 70, inda suka yi yaƙi tare da sojojin Sudan na SAF a fafatawar su da rundunar RSF. A cikin watan Mayu kuma gwamnatin soji a Sudan ta karɓi baƙuncin wasu manyan jami'an TPLF da sauran 'yan adawar Habasha a yankin Port Sudan. A cikin watan Fabrairu, kamfanin dillancin labaran Reuters ya ruwaito cewa ana horar da mayakan RSF a wani sansani da ke yankin Benishangul Gumuz wanda ke a Habasha. To sai dai kawo yanzu babu wata shaida da ke nuna cewa sojojin Sudan ko RSF sun shiga cikin rikicin Habasha kai tsaye. Kasar Eritrea ma dai na cikin wannan sarkakiyar. A yankin Tigray a shekarar 2020 zuwa 2022, ƙasar ta taimakawa gwamnatin Abiy Ahmed wajen yakar TPLF, amma kuma daga bisani dangantakar ƙasashen biyu ta taɓarɓare. Wasu masana na ganin Eritrea na iya marawa abokan adawar Abiy Ahmed baya saboda fargabar yunkurin Habasha na samun hanyar shiga teku. To sai dai babu kyakkyawar hujjar cewa Eritrea ta shiga sabon rikicin kai tsaye.
1: To a gaida mun taka a hiwa kuma da wannan rahoton nasa ne muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka muku tanadi a wannan zangon. Kada ku manta za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da kuma Instagram ko kuma ta internet dw.com/hausa. Kai tsaye za mu shiga figen shirye-shiryenmu inda muke dauke da shirin labarin wasanni da kuma ji ka karu da fatan za a yi sauraro lafiya.
0: DW Labarin wasanni.
18: To ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin labarin wasanni. A cikin shirin za ku ji cewa bayan kammala mako na biyu na wasannin neman gurbin zuwa AFCON, kasashen Afirka da dama sun rashe a wajen wasannin sada zumunta. Niger na kokarin karfafa tawagar kwallon kafarta domin samun tikitin zuwa AFCON, sai dai kalubale da dama na hana ruwa gudu. A gasar Turai ta UEFA Nations League kuwa, Spain na ci gaba da dama daudawarta a moda, yayin da Jamus ke cikin lalube domin samar da tawaga mai karfi. Sannan zakaran duniya Lionel Messi na shirin yin bankwana da tawagar Argentina. Sunana Muhammad Tijani Hassan, sai a gyara zama a Bioni a cikin cikakken shirin. To madalla, za mu dauko ne daga Afirka, inda a ƙarshen makon jiya ƙasashen nahiyar da dama suka fafata wasannin sada zumunta bayan kammala zagayen farko na neman gurbin zuwa gasar AFCON ta 2028. Daga cikin manyan wasannin da aka buga, Senegal ta doke Comoros da ci 1 da nema a filin wasa na Velodrome da ke birnin Marseille na Faransa. Wannan nasara ta ƙarfafa gwiwar tawagar ta Lyon de la Teranga da ke jan ragamar rukuni na 10-4 bayan doke Habasha da kuma yin canjaras da Mozambique. Ita kuwa tawagar Elephant ta Côte d'Ivoire abin fallasa ta yi a gida, inda tawagar Lyon Indomitable ta Kamaru ta iske ta har Abidjan ta lallasa ta ci 1 da nema. Kasashen biyu dai sun fara wasannin neman gurbin zuwa AFCON da sakamako da ya bambanta, inda Côte d'Ivoire da ke rukuni na 3 ta yi nasara sau 2 bayan doke Ghana ci 2 da nema, sannan ta samu nasara kan Somalia ci 2 da nema. Ita kuwa Kamaru da ke rukuni na 7 ta fara ne da kafar dama, inda ta doke Comoros da ci 3-1 kafin Congo Brazzaville ta taka mata birki a wasan da suka tashi 1-1. A wani wasan sada zumuntar kuma a jiya Lahadi, tawagar Bafana Bafana ta Afirka ta Kudu ta yi tattaki zuwa Masar, inda ta doke Omar Marmoush da abokansa ci 1 da nema. Wannan dai ita ce nasara ta 3 a jere da Afirka ta Kudu ke samu a gargashin sabon mai horaswa Pisto Mosiman, wanda ya lashe takobin sake farfado da ruhin tawagar a fagen tamola a nahiyar Afirka da kuma duniya. Idan muka nufi jamhuriyar Niger, hukumar kwallon kafa ta kasar FENIFOOT ta fara wani sabon yunkuri na zakulo 'yan wasa 'yan asalin Niger da ke zaune a kasashen waje domin karfafa tawagar MENA tun daga matakin yara zuwa manya don ganin haƙar kasar na samun gurbin zuwa AFCON ta cimma ruwa. Sai dai masana na ganin akwai manyan kalubale da ke dabaibaye ci gaban kwallon kafa a Niger din, ciki kuwa har da rashin filin wasa da ya cika ka'idojin hukumar CAF, lamarin da ya sa MENA ke wasanninta a filayen aro. Gabanin wasan sada zumunta da Niger za ta fafata da Algeria a gobe Talata, wakilinmu na Yemi Gazali Abdi Tasawa ya duba mana wannan batu.
20: Domin neman bunƙasa kwallon kafa a ƙasar ta Niger ne, hukumar kwallon kafa ta ƙasar ta FENIFOOT ta bijiro da sabuwar siyasar kwallon kafa a ƙasar, wacce ta tanadi yin tafiyayya a zuwa ƙasashen ƙetare domin zakulo ƙwararrun 'yan kwallon kafa masu tushe da Niger, ta yadda za su ƙarfafa ƙungiyoyin kwallon kafa na ƙasar ta Niger, wato na MENA. Kuma Malam Suleiman Muhammad na hukumar ta FENIFOOT ya yi ƙarin haske kan wannan shiri nasu, yana mai cewa
21: kaga ku Niger da yawacin Côte d'Ivoire, akwai su Ghana, Lome, Cotonou, akwai su Douala, akwai su Yaoundé, akwai su Libreville, a Saudiya ma akwai 'yan Niger da yawa, ha Europe ma kaga Belgique ko Allemagne ko France ba a rasa 'yan Niger da yawa da a can sun yi arme sun aihu, yaran nasu sun girma suna can suna kwallo cikin wannan kasashe. Mun san da akwai kwararru da yawa ko ina yake, ya kamata ya yarda ya zo ya ɗauki wannan tutar tamu sama ya kama mu, ne ya zama shi ma ɗan MENA National in yana cika duk abin da ya kamata. tunda ka san FIFA har tana da kaidodi.
20: To sai dai tun a shekara ta 2022 ne hukumar kwallon kafa ta Afirka ta haramtawa Niger buga dukkanin wasannin ta na ƙasa da ƙasa a ɗayan babban filin kwallon kafar da ƙasar take da shi a birnin Yamai. Wannan kuwa sabili da rashin cika waɗansu sharuɗa. Lamarin da ya sanya ala dole Niger din ke a ran filin wasa a wata ƙasa makwabciya a duk lokacin da ya kamata ta karɓi bakuncin wata ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta wata ƙasa a gida. Matsalar da Malam Ɗanmara Fasuli, ɗan jarida mai sharhi kan harkokin wasanni, ya ce da wuya ƙwallon ƙafar Niger ya ci gaba, matsawar ba ta magance wannan matsala ba.
2: Ƙasashe waɗanda ke wasa a garinsu bisa stadium ɗinsu su ne suka yi samun galaba a gaban waɗanda suke wasar da su. Sai ya zama na mu a Niger sai ne kun ta stadium ɗin namu na Yamai bai cika wasu sharuɗa ba. Ya kamata a gyara wannan stadium ɗin don saboda mu samu wasa. Amma muddin ba haka aka yi ba, kawai sai dai a hankali.
20: Zaka dai ko a wasannin tankaɗe da rere na neman tikitin zuwa gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta Afirka ta 2027. Malam Rufai Ɗanduwa, ɗan jarida mai sharhi kan wasanni a Niger, ya ce da wuya Niger ta iya kai labari matsawar bata jajirce ba a sauran wasannin da ke a gabanta.
4: Ƙasar Morocco wasan su ne na farko yanzu a Afirka, kenan zai yi wahala a ce ƙasar Niger ɗin ta ci Morocco. Matan namu na farko da muka da Lesotho a gida ne muka, kenan zan mutai can ƙasar Lesotho. Yanzu a ce ma mun ci ƙasar Lesotho sai mun ci ƙasar Gabon a nan gida da mu da Gabon a cikin ne ake sa ran za a samu na biyu. Kenan su ƴan MENA su ƙara ƙoƙari su zamanto na biyu, in ba haka nan ba zai wahala a ce an tahi kofin Afirka na 2027.
20: Zaka dai tuni Niger ɗin ta yi nasarar zakulo wasu shahararrun ƴan ƙwallon ƙafa ƴan asalin ƙasar mazauna ƙasashen ƙetare da suka fara taka leda a mataki daban-daban. Matakin da ake sa ran zai ƙarfafa ƙwallon ƙafar ƙasar ta Niger nan da shekaru masu zuwa.
18: An gaishe daga Zali Abdu Tasawa daga birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar. Idan muka dawo nan Turai, a daidai lokacin da ake fafatawa a gasar UEFA Nations League, Jamus na ci gaba da ƙoƙarin samar da tawaga mai ƙarfi ƙarƙashin jagorancin Jurgen Klopp da nufin dawo da martaba da ƙimar ƙasar a fagen ƙwallon ƙafa. Shi dai Klopp na ƙoƙarin zaƙulo matasa da kuma gogaggun 'yan wasa domin sake gina Mannschaft ta yadda za ta iya fuskantar manyan abokan hamayya. Sai dai har yanzu yau nasara gobe kunnan doki na ƙara nunar da irin jan aiki da ke gaban kotun da ya karɓi jan ragamar tawagar bayan gasar cin kofin duniya ta 2026. Hasali ma dai a jiya Lahadi, Mannschaft ta tashi kunnan doki da girka ba tare da kowannensu ya ci ƙwallo ba a wasanta na huɗu da ta buga a wannan kaka. Sai dai duk da haka Klopp ya ce Mannschaft ɗin na kan tafarki mai kyau.
22: I miss nothing, honestly. But I realized I still love it what I'm doing, so but I didn't miss it.
23: Gaskiya abun farin ciki ne ganin yadda ake ƙara samun haɗin kai a tsakanin 'yan wasan tawagar mu a filin Atsaye. A gare mu masu horarwa, samun irin wannan sakamakon cikin sauri babban abin alfahari ne. Wannan dai wasa na huɗu ne kawai da muka buga, kuma a cikin makonni biyu kacal abubuwan sun kankama a cikin sauri. A don haka ina matuƙar farin ciki kan sabon babin da muka buɗe da ni da 'yan wasana.
18: A sauran wasannin da aka fafata a mako na hudu na UEFA Nations League kuwa, a ranar Asabar, Spain mai riƙe da kofin duniya ta lallasa Jamhuriyar Czech ci 3-1, ciki har da ƙwallo ɗaya da ɗan tatsitsin yaro da idan duniya ke kansa Lamine Yamal ya zira a minti na 6 da fara fafatawar. Ita kuwa Ingila raga-raga ta yi da Croatia da ta zazzaga mata ƙwallaye 7 da nema. Portugal na ci gaba da yin abin kai duk da fitewar Ronaldo daga cikin tawagar saboda ajiye shi a benci. A daren jiya Lahadi, tawagar ta Portugal ta doke Norway da ci 2-1 a birnin Porto. Amma kotun Portugal Jorge Jesus ya buɗe ƙofa ga yiwuwar dawo da Ronaldo cikin tawagar ƙasar domin ba shi damar yin ritaya cikin mutunci. Ita ma dai Italiya ta yi abin kai inda ta riƙe Faransa aka tashi wasa 1-1 a fafatawar da suka yi a Paris. Sai dai tawagar ta Faransa a ƙarƙashin Zinedine Zidane za ta buga babban wasan hamayya da Belgium da ke kan ganiyar ta a Maritain yau. Kuma wannan wasa zai kasance zakaran gwajin dafi ga kamun Ludovic Zidane a matsayin kotun tawagar ta Le Bleu. Idan muka leƙa Latin Amurka, a gobe Talata ce zakaran duniya Lionel Messi zai yi bankwana da tawagar Argentina a yayin wasan sada zumuntan ƙasar da Benin. Kafin wasan, babbar jami'ar Argentina za ta miƙa wa Messi shaidar karramawa ta digirin girmamawa mafi ƙololuwa da take bayarwa karramawar dai za ta kasance mafi girma da dan wasan mai shekaru 39 wanda kuma ya lashe kyautar Ballon d'Or so 8 zai samu a tarihin rayuwarsa. To anan kuma yayin da ake ci gaba da gasar tennis a biranen Beijing da Tokyo, dan wasan tennis na Russia Daniil Medvedev ya samu karin matsayi inda ya daga daga na 6 ya dawo na 5 a jadawalin jerin ƴan wasan tennis na duniya wato ATP da aka fidda a Litinin din nan. Medvedev wanda zai kara a wasan kusa da na ƙarshe da Novak Djokovic a birnin Beijing ya dare wannan matsayi ne yayin da takwaransa na Faransa Arthur Fils ya koma matsayi na 10 bayan yayi rashin nasara a wasan dabda na kusa da na ƙarshe wato quarter final a birnin Tokyo. Sai dai har yanzu dan wasan Italia Yannick Sinner ne yake kan gaba a jadawalin duk da cewa yana hutu daga buga wasanni saboda rauni da ya samu. Shi kuwa Djokovic zai iya sake komawa cikin jerin ƴan wasa 10 na farko a duniya idan har ya kai wasan ƙarshe a gasar ta Beijing. Thomas Sauraro anan zamu nade tabarmar shirin a madadin abokan aiki Muhammad Tijana san ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn.
3: Ilimin fasahar zamani.
5: Masu sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lalai marhaban da sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na ji ka karo. Kashi na ƙarshe na wasan ƴan zamanin computer mai suna lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa. Wannan jerin wasan yana duba ne ga sabuwar duniyar basirar kwamfuta da yadda take shafar rayuwar mu ta yau da kullun. James Muhando ne ya rubuta. A jerin kashe-kashen wasan da suka gabata, ƴan uwan junan nan uku wato Rabi'u da Zainab da Gaje, kowannen su ya fuskanci manyan kalubale. Rabi'u dai ya sha fama da jijjiga da suma, waɗanda wani tsiro ne a kwakwalwarsa ya dinga ja masa su. Zainab ita ma ta sha fama da ballewar al'ada da take zuwa da yawa, sannan ita kuma kakar Gaje ta mutu sanadiyar saran maciji. Ko yaya suke ciki yanzu? Za mu gano hakan a cikin wannan kashin na ƙarshe mai taken shegun ƙauye.
6: Ƙauyen Gare wani ya ɗauki harami, dukkanin mutanen ƙauyen suna ta kallon yadda gidan Sani yake ta sauyawa cike da mamaki. ‘Yan ɗakuna biyu da aka gina da duwatsu da kuma fallon ƙarafa suna daga bakin ƙofa, sun kuma sa gidan ya yi kyau matuƙa. Mutanen ƙauyen dai sun taru a kusa da wajen domin bikin buɗe gurin da aka faɗa musu cewa cibiya ce ta kula da lafiya. Kodayake wasu suna ta mamakin cewa ta yaya waɗannan ƙananan ɗakunan za su iya zama wata cibiya ta kula da lafiyar.
7: Dr. Kulu, zan iya tambayar ki wani abu?
24: Me zai hana Zainab? Kina iya tambaya ta komai.
7: Me yake jawo ƙarin mahaifa?
24: Ƙarin mahaifa? Wane ne yake da ƙarin mahaifa?
7: Eto, abin da ya kamar abin kunya, ban san yaya zan ce ba. Na ci karo da wata manhaja ne ta yanar gizo. Ita ce ta faɗa mini ina da ƙarin mahaifa. Matsalar ita ce ina ta shan maganin da suka rubuta mini, amma da alama baya aiki.
24: Kina magana akan manhajar basirar kwamfuta mai aikin likita ko?
7: Eh, haka ne. Ta yaya kika sani?
24: Ƙungiyar ma'aikatan lafiya wanda ni ma ina cikinta ta samu ƙorafe-ƙorafe da yawa daga mutanen da basu bayyana kansu ba akan wannan manhajar. Waɗanda suka ƙirƙire ta suna taɗan farar mutane da alama ke ma kin faɗa komar su. Ta yaya kika biya?
7: Da katin banki na.
24: Ya kamata ki sanar da bankin ki maza-maza dan za a iya amfani da katin bankin ki ba tare da izinin ki ba.
7: Kash! Bari na duba. Allah dai ya sa basu taba mini ajiyata ba. Wayyo Allah, bude. Wannan ba ma zan san. Okay, na tuna. Yawwa, komai na nan daidai. Yawwa, nagode Allah, komai yana nan. Bari ki ga, kai bari in rufe shi ma kawai daga nan. Yawwa. Number 2. Hakan. Alhamdulillah, na ma rufe.
24: Yawwa Zainab, dadin abun ma shine muna bibiyar su da taimakon ƴan sanda.
6: An daura wata babbar tuta a tsakankanin waɗannan ɗakunan. A jikinta an rubuta rumfunan ganin likita ta waya na gare wani da manyan baki. Dr. Kulu ta faɗa musu magungunan da kayan aikin za su zo ne daga sama, amma ba jirgi ne zai kawo su ba. Sai suke ta tunanin abin da take nufi da wannan bayani nata. Kwatsam sai suka hangi wani jirgi mai tuka kansa. Daga nesa dai yayi kama da karamin tsuntsu. Ai sai mutanen ƙauyen nan suka saki baki cike da mamaki.
8: Sai mama.
9: Gashi can yana zuwa.
8: Ai kwaje. Menene ne tsuntsu ne?
9: Yayi kama da jemage. Gashi can babban jemage ne mai tashi.
8: Kai baba. Sai ka ce wani dan ƙauye. Ana kiran wannan da jirgi mai tuka kansa. Malam Sani. Aikin ka shine zaka din karban magunguna kana sakawa a na'urar nan da take bayar da magani.
9: To amma waɗancan farfarolin kamar suna da hadari fa. Kai za su iya datse min hannu.
10: A gaskiya dai mai gida. Gaskiya.
8: Ai sai ka jira ya tsaya tukunna.
9: Kamar yanzu?
8: Eh kamar yanzu. Kuma ba ruwan ka da yanda za su sake tashi bayan ka gama daukar magunguna. Saboda akwai wani a can tunkuza yana kallo. Yana maganin ka.
9: To amma ta yaya?
8: Kaga wannan kyamarar?
9: Eh.
8: Ta nan zai ganka.
9: To na gane. Kalle na gane.
8: To bayan ka dauko shi daga ɗakin sai ka bude murfin na'urar take bayar da maganin sai ka cika ta kamar haka.
11: Ai kuwa dai gashi nan wallahi.
8: Idan ka gama sai ka rufe kamar haka. Ka danna waɗannan madannan dan ka sanar da jirgin mara matuƙi cewa ka gama.
10: Insha Allah.
11: Gashi nan wallahi.
8: Sai ka koma baya sosai.

0: To yayi kaga wannan computer
1: eh
0: dan na waɗannan madannan ka rubuta min duk abin da ka faɗi min yanzu likita zai bayyana allon computer kuma zai tattauna da kai game da abubuwan da kake ji muna kuma da tawagar likitoci daga ko ina a duniya ana jira su ne ma suka taimaka wannan aikin yayi
2: insha Allah amma ne sa ta zo kusa
1: gaskiya
3: kuma sai likitan ya a cikin wannan abu
4: akwai mamaki barka da warhaka
1: barka dai doctor da ne yake magana
0: eh yi magana yana jin ka
4: alo yalla bai suna na doctor mai lafiya ina asibitin mazike a nan Tunkusa
1: alo ni ne malam Sani daga nan garin Garewa ne
4: Malam Sani kana magana da ni ne saboda kana buƙatar taimakon kulawa da lafiya ko?
1: Eh haka ne Dr. Mai lafiya haka ne.
4: To faɗa mini me kake ji?
1: To ban san hakikanin abin da nake ji ba likita. Ba wai ina rashin lafiya bane rangaranga a'a. Amma ina jin gajiya da kishirwa ƴan kwanakin nan.
4: Kana kasa rike fitsari ne? Kana fama da wannan Malam Sani?
1: Eh ina yi na kula da cewa ina yawan fitsari ƴan kwanakin nan musamman ma da daddare.
4: Malam Sani, ina jin ya kamata a yi maka gwajin yawan sinadarin glucose a jikinka. To amma da farko, ina so ka faɗa mini ko da ka ci wani abu yau?
1: Eh tabbas na ci wani abu kamar awa biyu da suka wuce.
4: Zan tura maka da wasu lambobi da zaka ga sakan allon computer nan. Ka rubuta lambobin a cikin na'urar bayar da magani. Za su fito maka da wani abun da muke kira ma'aunin glucose. Zan yi maka bayanin yadda zaka gwada kanka.
1: To amma likita mai muke so mu gano?
4: Alamomin da kai bayani suna nuna cewa sukari yayi yawa a jikinka.
1: Sukari yayi yawa a jikina? To me hakan yake nufi?
4: A malam, ba na so ka tada hankalinka. Amma yana nuna abubuwa da dama. Kai ciki ma har da ciwon suga. To amma akwai buƙatar a fara gwajin glucose tukunna.
1: To yaya zan yi?
4: Ka rubuta lambobin da ke kan computer na. Ta na'urar bayar da magani.
1: To daya uku biyu gashi likita
4: yawa malam yambu da wancan madanin da aka rubuta fawa
1: wannan
4: eh wannan
1: na danna
4: yawa yambu za mu yi gwajin da muke kira gwajin glucose na echaki dan yin wannan gwajin muna buƙatar dan digon jininka kadan
1: iye
5: Zainab dai tafi son a duba ta ba idan mutane ba sai ta shiga ɗaya daga cikin ɗakin ta rufe yayin da ake duba kawunta Sani shi kuwa a bainar jama'a
6: barka dai sunana Dr. Jinga Dauda daga cibiyar kula da lafiya ta sassauci dake ƙasar Kalwa da wa nake magana
7: sunana Zainab daga ƙauyen Garawuni na Tunkusa
6: barkanmu da saduwa Zainab to faɗa mu me yake damunki
7: ina fama da zubar jini mai yawa ne yayin al'ada Yayi ɗan satuttuka yana min haka. Sannan kuma ina jin gajiya ko da yaushe, da yawan fushi. Ban sani ba ko ina da ƙarin mahaifa ne.
6: Kina jin zafi ne?
7: Eh, ina jin karta mai zafi idan yana zuba.
6: Okay. Kin ƙara kiba ne kwanan nan?
7: Eh, wannan shine bakon abu gare ni. Duba da yawan jinin da nake zubarwa. Zaka dauka zan rami. Amma a maimakon haka sai kiba nake tayi sosai.
6: To shi jinin yana da gudaji ne.
7: A likita, haka yake ba wani sauyi. Amma sai ya ta zuba, yana dadewa kafin ya dauke.
6: Eto, bazan iya tabbatarwa ba tare da yin gwaje-gwajen zahiri ba. Amma daga bayanan da kika yi min kamar kina da PCOS ne fa.
7: Me kenan likita?
6: Wani yanayi da wasu sinadaran jiki ba sa samun daidaito da suke iya jawo al'ada da kuma yin wasa da kiba.
7: To
6: ina baki shawara da kije asibiti mafi kusa don yin gwaje-gwaje da kuma samun kulawa. Amma fa kada ki damu. PCOS abu ne mai sauƙin magani. Sannan daɗin abun ma bai kai ƙarin mahaifa wuyar sha'ani ba.
7: Yawwa. Nagode Dr. Jinga. Baka san irin dadin da na ji ba.
8: Da wannan muka kawo ƙarshen wasan lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa. Mun ji dadin kasancewa tare da ku a cikin shirin. James Muhando ya rubuta

0: da wannan wasa mun taka a hiwa ya gabatar muku da wasannin a yayin da ni Zainab Muhammad Abubakar na kasance da ku tsawon wannan lokaci baki dayan mu muna muku fatan alkhairi tare da fatan kasancewa da mu a wani sabon wasan kaikoyon na nan gaba daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus ku huta lafiya
1: Tuma da lagaida Zainab Muhammad Abubakar da tawagarta lokaci yayi da zamu karbi wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro da kuke bayyana a shafinmu na Facebook dangane da rahotannin da muka gabatar kuma kai tsaye muna tare da Hawwa Sama'ila Hawwa barkamu da wannan lokaci
2: Yawa barka dai
1: Bismillah
2: To zamu fara da Nigeria inda ake yakin neman shugaban kasa wari malam bare bare zuwa
1: yakin neman zabe ba na shugaban kasa
2: Wari malam bare bare zuwa yace amfani da ayyukan da dan takara yayi a matsayin abin misali a lokacin neman zabe abu ne mai kyau matukar abin da ake fada gaskiya ne ai kamata ɗan siyasa su dogara da suka ko yaban juna kawai ba ya kamata su gabatar da abin da suka yi da kuma abin da suke shirin yi wa al'umma haka kuma ya kamata masu zabe su duba ayyuka da sakamako ba alƙawuran campaign kawai ba idan kuma muka yi gaba inda shugaba Tinubu ya gana da manema labarai a Lagos kafin ya karasa birnin tarayya kenan Yakuba mai aski ba da raka ya ce kamata ya ganar da shugaban kasa Tinubu da manema labarai kafin komawar sa Abuja inda suke masa tambayoyi akan alƙiblar mulkin sa da fatan zai yi bayani da hankalin ƴan Najeriya zai dauka
1: ina fata sun ji bayanan nasa wanda kila sun gamsu a cikin rahoton
2: To, ni ma dai ina fatan haka. Muna da lokaci a ƙara daya?
1: Eh, ƙaro kina da lokaci. Zan ja miki birki in lokacin ki ya cika.
2: To, shikenan. Yanzu bari mu je in batun ranar malamai ta duniya wato yau kenan Salifu Dawud da Sale ya ce muna kira da ministan ilimi da ta taimaka wajen tsara karatun yaran mu masu tasowa. Kada a bar su da Faransanci. Dan shekaru 60 muna Faransanci. Yau galibi ƴan bokan mu a Niger ba su iya komai ba sai surutu da gardama. Sun kasa gaba kullun jiya yau.
1: To, da fatan an ji wannan kira.
2: To Allah ya sa. Sai kuma Ibrahim mai wankin hula yace ranar malamai ta duniya a yau mu dai a yankunan mu da suka hada da mai godiya a Kimba Gwadabe, Tingar Hassana kusan shekaru 5 zuwa 6 da dakatar da makarantar primary din ƴaƴan mu. Dan haka muna cikin bacin rai.
1: To da fatan gwamnati ta ji wannan kira kenan. To ina ga ki karo ra'ayi daya katshal.
2: To shikenan bari mu je Ethiopia inda tashi hankula ya saka mutane a gaba jikan Mani Dongas ya ce dole ne ai wannan rikicin Ethiopia ya ƙara daukar hankalin kasashe makwabta fatan mu dai Allah ya hada kawo nan kasashen namu amin
1: to muna godiya Hawwa'u a gaishe ki da masu sauraron mu da suke jimirin kasancewa da mu madalla zamu koma ga Abdullahi Tanko Bala wanda ke dauke da labaran duniya zagaye na biyu
3: DW labarun duniya
4: Sojojin Amurka sun jikkata a wani hari mafi muni da iran ta kai kan sojojin lamarin da ke kara haifar da damuwa kan komandojin yakin sun raina girman barazanar ne wasu daga cikin waɗanda suka samu raunuka sun ce akwai nakasu a tsarin kula da lafiyar sojojin ma'aikatar tsaro ta Pentagon kawai yanzu bata fitar da cikakkun bayanai akan harin jirgi mara matuki da iran ta kai tashar jiragen ruwa ta Port Shuaib a Kuwait da ya kashe sojoji 6 a ranar 1 ga watan Maris ranar da Amurka da Isra'ila suka fara kaddamar da yaki akan Iran yakin da yanzu ya shiga wata na 8 na yin tasiri ga tattalin arziki yana kuma neman kai ɗan takarar jam'iyyar Republican ruwa yayin da Amurkawa suke shirin fara kada kuri'a a zaben tsakiyar wa'adi Sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana damuwa kan yadda fada ke ƙararin cabewa a rikicin Yemen kamar da mai magana da yawansa ya nunar kasar Saudiya na jagorantar kawancen hadaka kan mayakan Houthi na Yemen Sakataren Majalisar Dinkin Duniyar ya kuma yi kakkausar suka kan fadan da ke kamari a ƴan kwanakin baya-bayan nan yana mai suka ga ƴan Houthi da kai harhare da suka tsallaka iyaka zuwa cikin Saudiya Shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz da takwarinsa na Faransa Emmanuel Macron sun aika da sakon haɗin gwiwa ga hukumar tarayyar Turai inda suke kiran ɗaukar tsauraran matakai akan yaudara da wasu kasashe ke yi domin samun fifiko wajen cinikayya. Suka ce matakan da kungiyar tarayyar Turai ke amfani da su a yanzu ba sa yin tasiri kuma ba su wadatar ba. Kokin da bai ambaci ko ci kasa ba sai dai ga dukkan alamu suna yin shagube ne ga manufofin cinikayya na China da gibin kasuwanci tsakanin Turai da China da kuma dogaro da ake yi akan wasu mahimman kayayyakin sarrafawar masana'antu daga China. Wani jirgin sama sojin Najeriya dauke da fasinjoji 25 da ma'aikata 7 ya hadari a kudancin kasar kamar da hukumar Najeriya suka sanar a yau Litinin. Babu dai bayanai game da waɗanda suka rasu ko suka jikkata. To baki da ƙarshen labarin duniya kenan.
1: To da haka zamu sallama da ku masu sauraro duka a madadin muntaka a Hiwa wanda shine editan da ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku Abdullahi Tanko Bala ya fassara ya kuma karanto labaran duniya. Hawa Usma'ila ta karanto ra'ayoyin ku masu sauraro. Sunana Fauziya Dauda da na gabatar da shirin nake cewa muku kwana lafiya da alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
5: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.